4:55 ja Mosambiki. Agongwanza mungisero kuranzeka ka chikhomomo cha wena, mishuli ya wazihlanu 5 ka junyu lembika 2026 mitrisangula ku leswi famba na ku lama 8:54 na iku tavala materiala ma 5 horas mahungu ya kusukela tsinza ka mitro hina ka mapotsu hinza ku khindlimukani 5 horas ni 30 minutos longolo ku wa gichirimuri 5:40 masoko nga mahungu chindao 5 horas ni 50 minutos ku tava matimu ya siku ma seshi journal da manhã mahungu ya ndlalo ya kusukela tsinza ka mitro hina ka mapotsu wa journal da manhã ifamba kala kusuhani ni ma 8:10 ku tava mahungu ya mishu mahungu ya provincia chitswa kulandzela switiviso magezi ya ungani tava ipangalatana kala ma 8 ni 54 minutos xikhatilexa ku va hlehla nyikela xitulu lexi cinca ntlhanu wa maroda xitulu lexi cinca ku rhendzelekela hi ta va nyikela ka vana kulori hi xitsonga kota u cincana hi tirimi laha RM amfukeni mungiseti hikwala ka nyitsa ku hi kuma amfukeni hi 102.1 MHz ka hun'wini 89.9 ka masingi 89.0 ka chisiku 88.3 Japan distrito ya Govuru 88.0 amukuhwini tsinza wa distrito ya Kafonyololo wayikuma lomu dropeni ka nyambani hi 101.6 MHz FM stereo lomu ka maqhingala wa maswa ya internet www.rm.co.mz radio online u deketelaya RM nyambani rimwe mungiseti a wu lahlekangi loko u khomile xitichi lexi Horacio Romão hi yena a kumeka kolo ka ku polomba mixu leyi Antonio Orlando Khumbane a ka wu wonele ka michini famba swin'we kalama 8:54 gijini

0: Vintage akahofisa ya chitichile cha Rad Mosambiki kusukela maseti 30 kala makinzi 30 mapasi akona malavaka kuhela chikumbikiso cha upasi ga umunhu kunga photocopied billet de identidad certificado ga kula zwa ku mbetile desma sekunda klasi akurikulu vite laha u xaxametaku leswi u maheleke kutani ku gondza papilo ga ku kombela ntirho na ge kongomisiwa ka murhangeli wa ma-recursos humanos ku nga director dos recursos humanos wa radio Mosambiki va ta vitaniwa lava vo to kumeka na vakarhi va pasa ku ya ka xigava xin'wana xitiviso nga yena a cuca laha xitichini.
1: Mama, mina ndzi landzisela swilayelo bya wena xa ku xikhadi kambe nyamuntlha wa ndzi juja mapimo a n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena a ni ku bululeka kambe wula ndzi munyiketele ya mati ni tisumu ina swi nga ta muengetela ku bululeka
2: ahihi n'wananga leswi swo ri to hakela swi mukhulula
1: mama lejo
2: nga ku swa hava ka ni leswa lisima ngopfu leswi loko a n'wana na hina ku hudela i luza mati mirini wakwe hikwalaho a haka rereka maku loko u n'wi nyika ngopfu byo hluluka u vhaleta mati lama luzekaku mirini wakwe
1: ndzi bongile mama makuni zvini ndzi fanele ku n'wi nyika hi ku khandzakanya
2: a ka vana va nga ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we kutani ku hundza ku fana na maneti wa mina u fanele ku n'wi nyika mafi ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma a sopa ni mbulo wa xipitalo ku nga mixituri
1: hi swona loko Manuelita a nga hina ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ke
2: u va fanele ku n'wi nyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya u hatla famba yena na xipitali kutani ka mbasuka vutomi ka vanhu mugangeni a nga ha xi ntikomunitari
1: hi swona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela swilayelo bya wena
2: kunene n'wananga ndzi tsakela ku azukulwana wa mina Manuelita vini vutomi ginene
1: ndzi endzi ya mu nyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi ti longisela ku ya xipitali
2: loko ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana
1: mama yi kona
3: A ku hudela ka daya vanana ka ni leswi katiriwa hi mixitura makininu ya ziku ni ku ga ko hluluka a vanana vatsongwana va kalaku ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we va fanele ku an'wisiwa mafi ya vhela leswi katsi swo kandzakanya na va hatla va yisiwa xipitali ka siku ya tiriwa
4: Está de volta o maior campeonato do futebol moçambicano. As equipas entram em campo com muita emoção em direto exclusivo na tua TMT pelo Canal Mania. Não perca nenhuma jornada e transforme suas previsões em dinheiro no Ouça. Sintonize o Canal Mania 2 e reveja a temporada passada de Moçambola, novelas e filmes imperdíveis. TMT, o mundo digital em sua casa.
5: Kanavula kama xirami kama mumu hichikamu ya kusawena mungiseti uchigeru cha kumaka kahina yumba nyanzi yodia mungiseti radio radio mungiseti
6: radio msebika ao serviço do cidadão
0: cinco horas 19 minutos 12 segundos le ngoma maitive ngoma khindlimkani la Rad Mosambiki la kuvusha kusukela zandamela kala savi kusukela lwandle kala ntshongo wa changani khindlimkani ni Rad Mosambiki nyambani mpangalato wa n'wina mixule ya wazihlanu 5 ka junyu siku ga mandawu hanya ku kona Dia Mundial do Ambiente nyamuka goma ya ku hi ku kombela ku wekela hi ku kombela ku khindlimuka maloko we ngoma ya swigingi u swa dzi riemi nyambani ya ku vusha kusukela mvulukala wa tsihlanu khindlimukani guvhuru mangwananyi monjani mavuka vukani riemi nyambani kula ku muvuka mutivayavaya ku muku ha lebyi rando nge vukani ku vuka hi tshama swona hi kombelaku vukani hi nkama pakatsa chikomuko ya masin'wini ya bazarini ya xavisi ya ku hiseleni ya ku vatleni ya ku beni ka bixikatu mahalerwi makwerhu rendzeveta monjani ka nyasolo mavhuka khindlimukani riemi nyambani mpangalati wa n'wina ku na radio yo fana le Mosambiki a xi radiwana hi radio Mosambiki hlanu makuma malembe na yipaluxa Mosambiki. kulu munjani vila nkulu mavuka kindlumkani ya riemi kwa sayo dropeni vila nkulu dropa gata rulelu kindlumkani kwa sayo mwabinyani munjani mavuka belani munjani laya mashanisa munjani kama mashanisa mavuka Vukani, gichiri, mvushuwe ya rie, minyambani, mpangalatu wanguini. Maboti, munjani maboti, mavuka kwa seyo, kamusengi. Kintu mkani, chitanga, banamana, munjani. Kintu mkani ya rie, minyambani, mpangalatu wanguini, ashidurupani nika maboti. Vukani. Mvusha ka fonyololo, munjani fonyololo. Mavuka la ashidurupani ni muku huini. Kino hena wa FM uzimilu hayani mchai amukuhwini sinza wadi shiritu ya kafonyololo kinji mkani mtru ya RM morole hoi 28.0 MHz mchani sayo tomi tsenane apangele vukani kama nyi mchani manyisa vukani mchwe RM nyambani kama singi mchani mavuka kinji mkani A red brain monjani la mavuka kenti mkani rad msambika chukomu lehonzwane kenti mkani erie minyambane lezwe kunganka mwache rami chukwana kumurele la lumichongwe ni mwiarima wana la red brain hayani manze la hayani mkove la hayo basu ya rima kutani kuya kachila kwa kumeke na ukaru loloha kuya kukula kuteka hizakaya kuya bakula mdrala tutahuma mbe uleyu hakuneni ya wena utani mtu matu tisebola tisalada basi mahalero renzeveta gichili kama singi RM nyambani 89.9 MHz inanangwini rombe ni kuhidu mwanu wanu mungu uga mavuka kwazike murombe kinjumkani radi musambiki nyambani rombeni district ingani michongo yo tala ngufu hanya mrumbu haya marukonda kurela moya moya afka frovel basi moya moya ari makona kinjumkani mrombeni matsisi kugidi moni wan munguka mavuka kwatsikele dropeni machichi amiona mahela mbedu na ifukani kugichile rad msambika ihembi Namuhla gambukita huma hima 6 horas ni 18 minutos. Gipela hima 6 horas ni 58 minutos. Gita pela hima 16 horas ni 58 minutos. Gihuma hima 6 e 18. Gipela hima 16 e 58. Fukano mulanzela. Mas kona la wase. Ngalo mkachirami. Atsi kugakoma. Gambukifambela kuli. Maloko uchiramicha kwa panyana. Namuhla kita chukwata nyana. 30 graus tachukwata nyana ungata vichiramile cha kufana masiku vukani dropeni machichi lo mudropeni kenyamani kukidi vase umo 11 tofu maramboni mungu uka la balani munjani mavuka kinjumkani mwele asa ukani la chivanza nyungeni shangamu kukidi shangamu umo 11 mungu uka ukani shangamu kumbana yoyo makumbela Asa Raveni ugane. Kintu mkani Rad Msambiki nyambani. Ngena shwale shuka hungwini mtu ya Rad Msambiki. Morola hii. Sentu i 2.1 MHz. Mchino hena kwa FM. Wantamu nguvu zimilu hayani manyika 2. Kuswani hayani. Ngachika kwa natuha mfuka. Kalika kwa nakampu deviasao. Kutani haya zuromba nini. Mna mkutuwa kuka hungwini. Kurukuta kwa kaisi vosi ya ngelu wala mambeni. Afusha kapu. Nyaulani monjani mavuka apembe mavuka kavavati kagoshani kindlumkani kavuka vukani dzapela monjani mavuka kachidzapela kagolwe vukani lash dropani ko humwini monjani 4 d'octobre nzukwani 8 de julho ngarvakelo ko haya kachira dwana chimanga nini chikutlwa nini chitsonzwa nini namukari mukhurumbela ambe one ngune vangelo ku nguhela ibzanyi vukani nkama ne RM Yana swali zvika pandi monjani panda mavuka vukani Rad Msambiki yamivusha Passei o cativalo, mundo já numa vuga. Tchaco Begua. Massalane, mundo já. Quinto Mucane, RM, Nhamban. Mundo já numa Waiela. Jungo na Wina. Nyari, mundo já numa Uga com Keio Chacan. Keio Matambo, com Keio Chitava. Ukane, Mahalamba. Ukane, Nyanombe. Ukane, Shongola. Zavala, Mochani, Mauka, Kokeyo, Mwani, Ukane, Chisibuka, Zandamela, Chisikwini, Ndriya Rabi, Msambitika, Chisiku, Muyukuma, hi. 89.0 MHz mchino hena wa FM uzimilu hena Bairu Nzili achi dropa nini kachisiku kinto mkani ayifukeni vana vati kuhitira kasiku Musambika hapa mbeni kwanza ahitireni
7: yeah
0: awulolo kichawa mawoku
7: awidego
0: ima 5.30 ngaluzi mungisetu kutavalongolo kwa gichilu mrimi la RM Dale sujale que Mr. Kwa.
7: Yes, wanna mama.
0: Olha ni tuma. Vamos trabalhar.
7: Passar o cu. Yes, wanna mama. You
0: mal me tu. 527 RM Nyambane.

0: Hi bongile Luis Batista hi ku kombela ku engetela mahlavi ya hina ya masimu hakunene loko ku engetela mahlavi hina ni munhu murimi la kota nga hola u engetela order kota chiramichi ya ku chingena hela kula vikile gichili ha ha u tola vitu
1: eh
0: mhm a vitu ah u rekel rekel wa ma
1: mushon
0: mhm mama rekel mushon hi ku kuma la ka lichikati tirolo zwi sangulisele ku yini aku shuva ku mahali zwo mahakula u khelela u biyelela khwatsi ka sikwa tihoko ta ndomo ti nga ngheni hikona zwi sangulisele kwihi
1: ni byi tsakela ku mama mashamba
0: mhm zwi sangulerini zwa lembegeke zwa malembe zako
1: zwa
0: lembegeke
1: na
0: malembe zako
1: ani mahakaya
0: makunu uko ku tswangwa lihaka hi tivona ndzi humanyana makunu u langile laha hi kwihi
1: langile ku vona ku xipasi xa hombe
0: a hi mhaka govalgia hi swona
1: na da hi swona ona ni ta khalahliweni
0: kuna nhlo yin'wana handle ka gova leki ku na yin'wana nhloho makunu hi kona laha u jukutela a wu tivi leki u gi gondzeli kwihi
1: xima wun'wana nini na swi tivela
0: hi mana nga ku gondzisa
1: mamani
0: mamani makunu wena u leswi kulaku u tswala wa va gondzisela va vona ku loko hi la ku hanya hi rima hi rimisa leswi
1: na va gondzisa
0: va va gondzisa a ka ntirho leyi u yi lunghiselaku leyi u lava ku byala yini
1: na u bya matsawu
0: matsawu ya yini
1: ya makhofu
0: ah makhofu u mahisa ku yini makhakhetela ya kona u pima ti kompasi u mahisa ku yini
1: ni u pimela le tire
0: makunu loko u pimelele loko gama u chetela hi nga hlamusela swona mahisa
1: u ni khakhetela swimila ni gama se ni sima
0: u sima loko makula makhofu mamanyana
1: aye
0: handle ka makhofu lomuya ka kantirho lowuya swi ni u nga bya
1: salad
0: loko yi kulile ku ga la ku xavisa
1: nuga
0: u tempeta amikantero yonke
1: nuga no ku xavisa
0: ah u ga no ku xavisa avana na vati va ku vuna leswi nga ku vava kondzisa
1: va ta ni vona
0: kota ku nga ni magova mambirhi hi giko ku tirhisa ku hi le kala kusuhani ta hiligi
1: tirhisa ligi ya gala xona
0: lawa ke ma ni tshamisa kwini matoko
1: umanga chumu
0: umanga hayi ku mulula ne
1: hayi
0: a malula likahe leswi hi vulavulaka hi kona ni mukita leyi na fasi
1: hayi kona
0: a nyangwaka a wu ri manga a wu mahanga ka ntirho laha mutini
1: a ni mahanga
0: hi kwihi
1: ni va ku swi tsakela u ndhawu kitsongwana
0: a wu ndhawu ginga kitsongwangwani lava agrikultura va tshuka va hundza va ta mi vuna ku kasi mu bindzula khwatsi mi fanele ku mahisa ku yini a ntirho lowu a wu rini va tshuka va ta lava agrikultura va ta ku heyi mahisani leswi mahisani leswi
1: a swi wa wona
0: a swi wa wona matluka lawa ya makasi lawa u nga ma u nga yindzela ma lava ku mahayi
1: na matiyela ka ka ntirho
0: matirhela yi
1: strong
0: ah i strong a van'wani va tirhisa a majimba ya timbuti ni tihomu wena
1: ni ta na khema
0: ah u khemela ku
1: le ka tihomu ta hina
0: a ti le kule ni la
1: na ta kulenyana
0: kulenyana awa hi hloko ntani wo lomba tiakareta
1: khema hloko
0: hi hloko na hi gumesa mabulo ya hina swi ni u nga wulaku ka van'wani vahanyi va lomu ka maboti xi nga ta ni xitirho lowu chirami chi nga chikela
1: ni nga wula hina va byela ni ku a mahini va yana
0: u ta va xavisa
1: ni ti va durhisela
0: u ti va durhisela hi bongile Rakel Mshone Morris Mkiseti lawa ku ve magezu ya murimi muhanyi lomu ka maboti kota hi wuleko a mikita le lomu ka maboti tele hi maorticultura matsawatsawana ku rimiwa alkovhi ku rimiwa alfasi ku rimiwa tomati sibola sibilinya zonke leswi swi pfumelaka laha tiramini hi leswi a varimi va lomu ka maboti va pinyamaku kasi ku a ndlala yi nga va sokolisi kota wuleko Rakel Mshone laha lava va lolohaku va tata va ta hanyela kwalaha kaku va siya swikinyetana na ku na hinawu Radio Msambiki hi nga ta lava ku loloha hi ta tipatsa na yena Rakel Mshone hi jukutajukuta kasi ku hi nga xanisiwi hi ndlala gichile murimi a ri mindi masinga swin'we na Luis Batista salam.
2: Gichile murimi
3: a kusukela muvhulu kala wa zihlanga
2: mabulu hita urimi ufuyi zwinwe ni magela manene gichile murimi
4: bungile majaha sinkora xikora ni ta minuto zha Mosambiki xikati cha mahungu chindawu masoko laha RM
5: provinsi yo inyambane ni masoko ayo
6: kowiya ari kutipulukira pamukuvu unu tinoti ashirai muchunga mijujedu Kwakatanga vikirino izwari mustatu chorino viki mabasa okuvakisisa kana kumusijira jia jinyumba jaka hoshoka zvisepo ngozibepu gezani na jiri nyumba jokujijira mabuku mugondeki okumisa mpolitika yoshisungu frilimu vanu bese jera munu muprovincia yo inyambani va Esperança Bias varikusimba kuna varimi kuti zviri nani kuumba zvikwata zvokusiyana siyana zvovarimi zano rokuda kusizwa mukati mozungano izvari munyika yo Africa do Sul vakuru vanhu vomapolisiya vari kutsvaka kuziva veya vainga nomushambu wokuteverera vantu vachivauraya navari vana vonyika ntsha musoro woamwe masoko zvivarino ronyamasi ndichona chishanu chosumana kunokirira nchikushanu mwedzi uno uchitandatu gore rezviri zviviri nomakumaviri nomatandatu nyakusumura ndini Drasio Makondela muchini jombepu jina Marcos Pedro tiri kupfatira kuti agume ngonjira jakarungama muwairusi yaku masoko oprovincia yo inyambani mugondeki wokumisa mupolitika yoshisungu frilimu vanu bese jera muno muprovincia yo inyambani va Esperança Bias vari kusimba kuna varimi kuti vanodikana kuumba zviungano zvokusiyana siyana zano rokuda kugukumusa hurongwa hwavo ati zano iriwari rida kusiyisa zvikuru wani maningi mukati mokuda kubesa kuna varimi ngoma paja pamunombeu inga kubuya kwa Esperança Bias.
7: Tanto é que existe legislação em relação às cooperativas. Se chegar à conclusão de que a forma de viabilizar a produção é através de cooperativas, naturalmente que se poderá seguir essa via.
6: Jesus reconhece Kruan Maningi, Munumu Província, Mukati Mumakotohua, Kaveta, Varimi, Varkuspira, Kruan Maningi, Humambu, Nudikana Kwendamberu, Chita, Mabasa, Okusiza, Kunavarimi, Ngomapaja, Numbeu.
7: Sabemos também que os insumos têm estado a ser distribuídos e que estamos todos prontos para continuar a contribuir.
6: Ati Jesepo, Ngokukwandaniswa, konjiku yozivana kana njigumi no shanu njiku yokuchukijwa ko stendero kuzozivana vari kuchunguja kuna babari kuti vanodikana kuleremeja stendero zozivana
7: continuemos a carinhar as crianças para que elas possam crescer de forma saudável, evitando abusos que tenham acontecido de alguns adultos.
6: Va Esperança Bia vanova vachita basa mudoroba ro inyambani mukati mokuda kubesa nokujijisa kunavea vanozobudirira mukati mumudenderekwa kuda kuitika mumwedzi wechisere muprovinsia yomanika. Akatanga chitatu chino chosumana mabasa okuvakisiswa kana kumusijihwa jia jinyumba jokujijira mabuku jakava jishohoshokeya ngo zibepu gezani ati kwakava kushihoshoka mutengo nokwana kuita makumashanu na tandatu maperero okujijira pomwe no chimwe spintari 5 milhões de geometricais de Yona Mari Rukuva Xixandiswa Mukati Momavakwa Ayawari. Mukuruwanu Wohumambo Kustonga wo Inyambanwa Benedito Giminu Divona Vakaduri Jira Soku Iruwari Vachiti Varukuva Vashishanda Nuvadonu Vostenderanu Zesepu Ngokukaraira Komari. Va Latoya Pashkwa Voimwe Komponi Yojutrufuni Rukuva Ishivisa Mari Yomavakwa Ayawari. Vakananga kuti zvesepo izvari zviri mukati mokushandisana nobungano kwa vari kuva vachiita mabasa avo. Vakuru vanhu vanovonerera ngoma galiro ozvisikwa vari kuvangirira mabasa okuchasa chasa mundau jokusiyana siyana kuitira kupedza mushambo kushandisa kozvisikwa zvomakwasha kunja komutemo. District Jomasinga Funyaloru Maboti Nyasoro Guvhuru Murombene kuda kumenenga nopanda. Ndijona jino ndau jomakwasha nozvisikwa zvokusiyana siyana zvinodikana kuva zvichingwarihwa mukuru wani womabasa omagariro zvisikwa muno muprovincia iyo inyambani vananga kuti kuita basa rokuchasa chasa mudistritu izvari zvinopinginijira kushandiswa kwozvisikwa zvomakwasha kuncha komtemo. Varenatu bata vakananga kuti kutemwa komatimba ndizvona zviri kuva zvichioneka pomunohuni mukati moji distritu ijuwari. Ivona vari kunyengedza vachiti vagari vo ndau ijuwari vandikana kuva vachichengeta zvisikwa zvomakwasha. Mutengo unokwana kuita makumatatu zvuru zvovantu vo distritu yomasinga avawari vanozova vachisiza ngokuma yakadakaja zvesepu nokuvakwa kwomugijo jokuma. Ati mugijo ijuwari jokuma jiri kuva jichivakiwa kumutundu joli honzwani shikomu guma nomalamba kwape vagari vanofamba mushango jakawanda vachitsvaka kumwa yakadakaja. Mambo vo distritu yomasinga vaabilu mashadu vakananga kuti kuvakwa kwonyumba ijuwari kana mugijo ijuwari zvinozova zvichisiza zvikuru wani maningi mukati mokukovaniswa kwokumwa yakadora mujimutundu ijuwari. Vamashadu vananga kuti mabasa ayawari anozova achisizwa ngokuti kunozova nokukovaniswa kwokumwa pakati po makumaseri mutezwa wozana.
8: Ndikukaina mati hakuna utombe endao amati malaveka porque avanhu vanwa mati vabika mati vahlamba mati vahlaze mati azvihari zvinwa mati atimbeu tikula mati endao amati chinhu chatsima ngufu ja avanhu loko vangaina mati automigabya difambi kwatsi podi vakumekana vabadzva podi vakumekana vangasvikoti kuhanya kwatsi ko amati namavatyelela mazve atiri mfumo mahakuliva kutsineta mati kachitsungu so kachitsungu evexa kuchichinga mati chukhe chitsutsuma chisiya mati chiya xa tshama kun'wana chikuchilava mati kambeleja swikumeka kutsawukana ka hina vanhu zvimahaku amati makukhwatsi amakona makala ngopfu hi mhaka ya mipfuka.
6: Kubuya kwa Abilu Mashadu ndivona mambo vo distritu yo Masinga munhu muprovinsi ya Nyambani vachibuya ngobasa rokukovaniswa kukumwa yakadora. Vakuru wanu vomapurisi ya munyika yo Africa do Sul avawari vari kupika kuti vanozova vachiita mabasa okuda kuziva veya vanomushambo kuita huchakacheka nokumpirimbija vana vo nyika nchakuncha komutemo. Ivona vakazvibhuya zvesepu ngozvitereka noguva ijanu yakaiswa munyika yoAfrica do Sul mumazuva akhirireya. Aya ngainga masoko provinsi yo Inyambano kunajirihwa nokusumuhwa ndini Idras Yumakondela muchiri jombepu jenga jina Marcos Pedro. Endani mberi muchipurutana nomabaso Radio Musambiki. Mangwana anyaa matire.
5: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.
9: Kana vula. Kama ashirami. Kama amumu. Hichikamu. Ya kusawena mungiseti. Uchigeru cha kumakakahina. Yumba nyanzi yodia. Mungiseti radio. Radio mungiseti.
10: Radio Msebika. Ao serviço do cidadão.

ishuya wazihlanu sinkuka junyu Namuhla kota vanhu muhlangano wa hambi nguvu nyamuhla ni manziku muhlangano wa hambi nguvu wa bandle ka Frelimo lomu Drupen Genyambane ta langiwa lava to kombisa provincia ka gotovanyane ya hambi nguvu itonga va iwoneka Drupen Gachimoyo provincia ya Maneka hi agosto ataku ka hlangana nyamuhla bandle ka Frelimo lomu Drupen Genyambane namuhla ka le journal da manhã lava hi vulavula hi takwelana na mandawu hi mandawu hi hanya ku kona dia mundial do ambiente la RM Galuzi, tsima-tsima, ya mahungu ka Journal da Manhã. Kwanu nga lasi taratu ni famisa movu wana, famba kwatsi munga na mchembelo, nga heku tsumisa nguvu. Lenzulu neno upangala tuwa heri ya minyamba.

0: va Mozambique vanyingi va tsutsumela kaya ndzhaku ku ve va hahlela tiyindlu hambi kambe ku ve va iwa. Tikweni ka Joni kambe ku cinca ka tinguva swi maha leswaku vahanyi vanyingi va miganga ya tiko Giyani va rhurisiwa lomu va tshamaka kona hikwalaho ka ku bilimukela ka misava ni tindhambi. Hi lawa ni man'wana hi ta ku nawu ka mixeni muti. Mahungu lawa ma tsaleleka ma tlhe ma gondziwa hi mina Thomas Valoye ka michini, ku na Bernard Salomon hi mixela ka wona wenisiti letinene. Mahungu ya radio Mozambique. Murangeli wa tiko ga Mozambique hula president da republika hi loyi a kumesa ku liendzo la tirho le la mahileko ka provincia ya Manica. Kasika nyamuhla ta ve a tirhela ka district ya Vanduzi nakona a tirhela doropeni ga Ximoi laha to ve a endzela muti wa ufuyi ga Hombe ga tihuku ta bindzuli ga Matandza leswo u vitaniwaku Abilio Antunes. Handle ka leswo ku ta ve kumahiwa ahlolo wa leswi li fambiseleke swona liendzo leli la masiku manharhu a provinsi ya Manica hi murangeli wa tiko ga Mozambique. Nyamuhla ku kulungelwa siku ga mandawu lawa hi hanyaku ka wona leswi cinga chikhati cha wehleketi hi matirhiselo ya titshomba leti ti kumekaku lomisaveni hikwalaho mfumo wa provinsi ya Nyambani lowu layelaku a wu tirhisi ginene ka titshomba leti na kulori Orasi Romau.
1: A mitirho ya ku wonela hi mandhawu hi hanyaka kona lomu ka provhinsi ya Inyambani hi tshingisa xisecha ka mandhawu lomu ku kumeka ku na ku karhi ku hi ni vuvekisisi ka titshomba kasi ya ku nga hlaseriwi swiharhi hambi kambe ni ku tsemelelo a misinya ka madistritu ya le ka Masingi, ka Fonyololo, ka Maboti, ka Nyasolo, Guvuru, Murombeni ni ka Pandi hi kona ku nga ni makhwati ya ku tala ngopfu kuma loko tikhari ta kuona leti ta mandhawu hi hanyaka kona ti kumeka na ti karhi ti hisinyani kasi ku wonelela lava va to tshuka va mahantirhiwa ku sahala mapulangu hambi wa ku layela swiharhi. A murhangeri wa mitirho ya ta mandhawu hi hanyaka kona lomu ka provhinsi ya Inyambani a le ku lava ku hendlela le ku va ku tshinyiwa xikarhato lexi xi vonakaku xa ku vanyamijiri va kumeka na va karhi va nghena ka mandhawu lawa ya ku fikeliwa hi nawu va karhi va layela swiharhi hambi ku va va sahala mapulangu. Renato Bata ale ya masikwana lawa ku nyimisilwa ku va vanhu va kumekana va karhi va ya ka tindhawu to karhi va ya va gweva kutani ku va teka tin'wani titshomba ta makhwati kasi ku va famba va xavisa. Yena a hlamusele leswaku loko swi ta chusiwa va ta va va vhumetiwa a ku va va kumekana va karhi va maha a ntirho lowu wa ta vuxavisi bya lebyi byi nyimisilwe.
0: A vandla mavhengetiko Frelimo ka mixeni nyamuhla hi sangula mitlhangano wa chinyimu cha provinsia lowu to ve u hlawula a zwirho leswi to ve swi kombisa bandleleki ka mitlhangano wa zwirho u to ve voneka a doropeni ga Ximoi provinsia ya Manica. Esperanza Bias yena a rhangelaku mitlhangano lowu na hi xirho cha bandla mangutiko Tsindza hi loyi a wuleleku leswaku a ku hlawuliwa ka zwirho leswi swi ta ve swi kombisa a provinsi ya Nyambani a ka mitlhangano wa Hombe u ti vumaheka hi n'hweti ya Agosto a taku ku tlhangana ka suka nyamuhla kusani ka munhu wa mazana ni ntlhanu wa makumi ya vakombisi va bandla ya ka Frelimo na va ta heka madistrict ya ku hambanahambana laha ku ti ve ku langiwa kusani ka zana munhu wa makumi ni ntlhanu wa zwirho ni cin'we leswi to ve swi kombisa a provhinsi ya Nyambani ka mutlhangano lowu to ve u maheka aka provhinsi ya Manica. Ku sanguleli wa sitatu loyi lomu doropeni ka Nyambani a tirhi wa vuxeteti ga kusani ka ntlhanu wa makumi ni ntlhanu wa swilawu ni cin'we swa ku lomba khumi ga swikola ni cin'we la ku kumekaku kambe a xipitali cin'we leswi vonekeleko hikwalaha ka cinkulu Gezani lexi pfuxileko aka hweti ya Nyenyankulu loyi a hundzileko. Kusani ka 5,500,000 metikaj mali leyi humesiliweko hi ku pondi yin'we ya tiqunga kasi ku chikwatisa a gondzi ya vanana lomu Inyambani. A murhangeli wa mfumo wa doropa ka Inyambani Benedict Gimin i wuli leswaku katikati le xitirho lowu u ta ve u mahiwa hi tikoponi letitsongwani kasi ku ve ku nyikiwa a xithuzu a lisima nakona ka vanhu lava swi kotaka ku yaka a swi akaka latoya.

0: Paxkwa yena nga mukombisi wa koponi leyi humiseleko ka siku vuxeta ta swilawu swa ta gondzo i wulile leswaku lecha i rhavi ka huvhuneteli ka xitshungu ka koponi yabye laha a navelaka ku ve a wona a vanana na vagondza lomu ka swilawu swa ku chikwatisiwa. Atikweni ka Joni ku ni vanyingi va ririsiweke lomu ka miganga leyi va tshamaka kona hikwalaho ka ku dirimukela ka misava ni tindhambi leti vonekaka inakulori Eduardo Figueram.
1: Madzanadzana ya vahanyi va doroba la Nelson Mandela Bay exifundzankulu xa Cabo Oriental va sindzekile ku va va tsutsuma mintini ya vona hikwalaho ka timpfula ti xanisaka swinene ka masiku lawa ya vugamo. Hi ta ni mahungu ma koloveke hi xitichi xa hina ku tlula 5,000 ya vanhu va kumeka tindhawu ta vuhlayiseki hikwalaho ka matshamelo ya ku nonoha ya nkama. A doroba la Nelson Mandela Bay hi lona leri xanisiweke hi ntamo swinene hikwalaho ka timpfula leti nakona ti vonekaka exifundzankulu xa Cabo Occidental. Swikolo swinyingi swi pfaliwile a Cabo Occidental ni le Cabo Oriental lomu nakona ku rungulowaka ku hohlotiwa ka switarato na hambi ku chima ka mati ya ku nwa. Vuyavele bya magezi na byona byi kumiwile hikwalaho ka timpfula leto. Swihubyana swa mfumo swi karhi na swi seketela vanhu lava vilelaka lana ku nga karhi na ku yaveriwa swakudya, magumana ni mirhi ya ku vhikela mavabyi ma nga vangiwaka hikwalaho ka timpfula. Iko hinkwaswo na ikongoma Radio Mozambique mi ngeleke Eduardo Figueram.
0: Avana vatuka Musambiki lava kumeka ku tikweni ka Joni hi lava hanyaka a ku vava hikwalaho ka xivukelani lexi vonekaka xa vana tiko ka Joni. A ka xikhati lexikulu leswaku ku hundza ka munhu wa 1,000 ya vana va tiko ka Musambiki hi lava si va wileku kaya hikwalaho ka ku hlunguliwa hi vana tiko Joni lava vhukelaka. Swa koteka ku ve va chikela ka muganga wo karhi lava akileku a vana va Musambiki ni man'wana matiko va hisetela va va hlongola hambi ku daya loko hakunene va phikakani. Van'we va kona lava va wileku tikweni ka Musambiki va buleleku ni mitirhi ya Radio Musambiki va wulile leswaku a swi ringani ku ve va nga ha swi hanya kutani ku ve va timisela leswi va swi vonileko a ka muganga lowuyani.
2: Felix i nyambani a leswi nga swona hala swi tele swa ku chavisa.
3: Sululigiya a yi hi marsha ya vo va nga hi na yona
2: a va ha tirhisanga leswiya swa marsha porke a marsha ya vona a hele ya ku famba lomu tindlwini ta hina va twa ku u mani u tshamaka laha u na wona maphepha ke a swa ha tirhanga hinkwaswo leswiya hi wa nyimeka ku devata ta hisacha maphepha va hi byele swaku epa siku la soso famba kaya u yo ya maha maphepha a swa hi swoo swi nga tirhi vuni u rhumela group yin'wana yi nga va nga ha marshara yi ta se hi famba yi onhetela swa hina hi bukutelwa hi ku yini wa ku fikelela madozi anti madwazora ya kuxa a hi hanya mhaka leswi tlhe swisa swi kontinuara kumbe ra masete kumbe ra ka mamunhu xa hi fambele hi na van'wanyana hi tsutsumela ku ha khwela swibombo anti leswi ku nga saka cheke ya mhaka leya ku hi kuma poyo ya mfumo se hi bonga ku wa mfumo wu hi pfunile.
4: Fernando Afonso Khosa a ni tirha hi jardiniero ya mintabala ni ta ku ka mhaka ni nga yi vona John Manjivedlo ni biwile ni tlhe ni tekeliwa muti a ni le na wo a ni ni tiyindlu ta wu ringana treasure toho a doge wa tona no rendisa a yin'wana ha ku yi yaka hweti yo linga hela leyi ni hweti ya nge se hlanganisa wa vona mari va tekile na yona
5: ini leswi nga swi kota ku va u susa ka yo boya na swona
4: a xi kona a xi kona lexi ni nga xi susa madaya lexi ni nga xi kota ku susa mali wa nsati wa mina ntsengo ni mpahla n'wana ntsengo mina ni yo humisa xisusu
5: leyikutani a vana ni nsati u boye na yena
4: ya a vana ni nsati ni boye na vomari ka ni se va kuma va ha li kokola la hi lava ni nga rindza vona ka nkarhi wa sweswi
6: Aureli Fernando Mashaba
5: kutani huma kwini ya province
6: aza macheleni
5: kutani moyini matshamela John
6: hayi manene loko swilo swa hancengeka mara ka nkarhi wunyana wa swoswo swi tshike swi onheka
5: kutani wena leswi swi hanyiki John u nga hi byela yini cwini swi voniki John
6: mina nyimpi leyi i sangula friend kwanga swi sungula ni nyimela ya ku li mazi wa munhu wa ku sungula ni nga ku komba na yena la fonini la mina ku hisiwa endle ya yena ni swi vona ni hleketa ku maybe swa ku tlanga kasi loko ni ku se ku fiwa hi ka kunene ni yo tsutsuma na mina laha ni nga gama endla group vhela ni nga ma ri nga jika dlambu va yo vuya va ta kuma ku se hi tele divanile hi na machangana loko va ku vata va ta hlasela ni yena hi yo zama kulwa laha ni ku nga za ku fa 4 wa vanhu va le Joni va ka hina va nga fa risiku leliyani ni te ni dzuka a ku ni trash
0: basi mungiseti hila wayami ishinga malungiselo kuweta kuchikitisela amangwani marinzeli loko sutako vinti iyu maore ni 30 minuti ichipanzi zonga chate uga Msambiki na masukela kwa la nyambani la yami ishu matalili matlima kumiswa ya minato majvalu ya kamchini kuna Bernardo Salomao gichile.

sikakona munghiseringo hezona nyamukha roma wa ba muzika na zwona nziha 8 horas 40 minutos nyamukha wazihlano wentrue nunga datele mabulu ku tira asukwa mihandzi vele ya manyao basti loko huma hintrue nkumbela kunani ka viki sone ku shivela ku

ntlha wa zihlanu loko minyeta ta ntirho wa kota ku huma uba kwalikeri kosi no chikela ka unga chikela hi muvulo hehe wa rihuma ku fendisimana baso famba u gumuliwa hi zwibo hehe nga ndlela hi baso chikela ku khatsikaya uya ku njani ngamu 8:47 na unga hekala ku tava akusalisana ka hina na wena mongiseti nga ta ku siya chiwunza nga ku siya na vana kulori hi chitsonga kota ho chichana hi tirimela RM minya sexta uchenjiga Michel do Rosário de Aguitora Quadrupen Kiliman grandes papai wako natwaliwa lomu nyambani Rosário chinjanga vagi palo shelembega 2017

ya buye kenya na mo do kuwa ngo ah batia ni ba ko kwe ni ba ma ar sayo yi siwa na o parenga sa pa yo mano ni bingwa na e nya fin tu ko tu te pe ko

15 horas e 55 minutos, ao que do Asihano, ficou 6 a. Assim, 5 a junho de 2026. E kata mitumu aiwa ino maneka jiteka tindi matiwa ndani kankamana natani mahungu ngutu msala no afu tuvantena nasional ngu sana kama mahungu yao natani nungono kuwa wa kuomba ngu mitumu itakuna ichimahwa kasi kufikira makalu ayawa hita maneka kuhichanya kona ina maneka hichitani nungono kuwa kupatana sitichi swasa simbidi nyambani kumakuni gaza lukuchiza 7 horas ngu sana ka nongono kuwa hila tani mahungu ya mazo 8 horas zoitu ni 20 hila tani matimu ngu kulandela hila tani chuhungi cha mahanyela manene nongono kusiu nama na kwa chita vala mitumu ya kulumba tula mahungu limi la chichuo pia yu imanika kwa idimanzani ka Paul Masangu ni Rufina Mundau unuwa ka michini zumba ninatu.

0: katina ku koteka nku ditsiku ditsiku imwe mbi muhiwonako maji kuni mithumu ilima hwako kamakhalo yahe mahombako malungelo yoza ku kumeka ku hunguta ku xaniseka ka vathu va hanyaku ka makhalo yawo ntawu mithumu ya yimahwa ngokuthumisana ni mitlawa yima nekaku kama ka sidoropana siwa ngutungutu wombaomba ngo madoropa ya oyonga mashishi sidadi nyambani madoropa yonga vilankulu inyasoro omwini mazavale nyarimi ngoona madoropa yale mamanekaku ngutungutu machihlupheka ngutu nkugidikela ka misamu ningatatisa kambe ngumurombeni ni masinga jangamo nene khasalensana wamaneka achihlupheka ngutu nkugidikela ka misamu mithumu ya maho kupatana ni maorganizasyon jiwoni mawombako mayelana yo kuhunguka kuhlupheka ka vathu ngokugidikela ka misamu
1: kwadi kwadi nthumu moni utaku na uchimahwa
0: mithumu yingi yimahwako maje umwe wakona umahwako ngukukhlohlotela chitsungu tito chisi koti kuveka minti makhalu yale mamuoneka kuti to mamuka kugidikela ngutu ka misamu kota hituo dzidivako tito machiwa mati makhalu yale emaxifasili ku mafu machitekwa ngu mati ntawu minti yili yimaneka yichigidika yimwani mithumu yimahwaku nku khlohlotela vathu tito va phaya mindonga para kukota kuvhikela ku mati yale inkama mataku masi tutumi ngutu ni mahunguta velocidad ingawombisetu iwombawomba ngumarelva mukamakintale misinya yimwani yimwanyani yitikota kukuvhikela kuhunguta a velocidad ya mati maho mamwani makhalo ku vathu ja nkuwona kuhlupheka vathumisa mapinewu yali jamanga makumbini thumu kambe veitata ngumati ngumafu mapinewu yale vegwita vayala mwasi ndani ka mapinewu yale kasi kukota kuvhikela yona kuona kugidikela ka misamu ava va kuni mapudere vamwani va thumisa hisidana unkhati mabuloko zvivazabzvo ni wona wa maveka muka makhalo yale uphaya mwasi tito kota kuhunguta kugidikela ku ka misamu
1: naka kota mfumo njani chimahekako ngoko hathamba khamuvireli ntsena kuve mitshangano yiwa hi chimaha mwendo chitshungu ni chona chichima mfumo ni wona wu na ni mithumu yimanekaku hi chimaha kodikwadi njani chitaku na chimaha ngo mfumo
0: kota ni nga vobwata mfumo wu maneka wu chisensibilizara ngutu chitshungu tito hi phaya mindonga ni marelva mitini maxitambe wona mfumo ka masiku yo nga wa hi ku ka wona hi wombawomba ngutungutu ngu dia 5 de junho hi ku dia mundial do ambiente ka langwa wu khalo wu woneka ku tito wu pesimu ntawu ku thelwa mule mapinewu yani mahombaku hambi ni mablock vazadu wani mahombaku
1: miranda
2: hi navela ku pfa khana ya murambi wa wathu mayelana ni telanaku ni ku cincacinca ka mazumbelo ya mbimu ti nga wa ti cisengela hi womba ka singu ndindi hambi ni sihuri ti nga wa ti cisengela ku wa ku woneka ku engetelana ka mitalo wa tiphangu to oneka ngoha ku khindemukela ka mafu
0: mhaka yi wa vhela ngu yona yi maneka ku yi di masoni nku gidikela ka mafu wombawomba ngukuwa ka mati hambi ni ku cincacinca ka tinguva ti hi wombawombaku ngutona ngutungutu for example ka makhalo yale mamane

0: 4287005133 inomborongo yemana kayona mwengisethi kwaheleketa madungula yawe na kawazihlanu wanyasi
1: nanengesi tsheno inyembani hoyahoya hibulani manengesi
2: ndiswide
1: ndiswide hibulani mani mama
2: ngene mani Emilda adika district ya Zavala
1: mama Emilda munjani Zavala
2: aya Zavala kuchibi kwade
1: pheho yiwa yonjani
2: inkama yona pheho khakuna timwani
1: nditsori
2: akuwa hiwuya kungukute ukelani hakha yivinzi kupala ngoto yina ya tikisa loko hidikala hasilimpi
1: ngutona sema dungula maisa haye
2: ni maisa ka mami wangu Madalena ni maisa ka manu wangu Sefo ni watu wengiseji wa raju ni nanu watume wa raju
1: abonga ikuxuvela kupela kunani kadi viki ni ku ve mithumo yi wena ve xikhokela nguhatlela va eka kongo kona
2: bongile
0: hi lavetelengset u kumpfhukani ku wa heleketa madongolo ya wena ka makhali yo hambanahambana hello sa hi bulani mani
3: yisidi mama bulani todilakeni marengula ngu mashishi
0: kotani mashishi tati
3: phephephe kakho basi hawukamamo
0: nanathekwatihanti
3: yanu kagaza
0: anathekwati hi phewu hi pfalaku lwe
3: basi hayi napinda kutyela kudotho
0: maya hayi madungula
3: madungula ko khata na maheleketa xokwe a khale ka vhila tiriku demorai nidoropa na tiriku demorai a tsuli mbuye ni ditshati dina lako basi mavadungulela wote maxaka yangu mapalako hale xokwe hale mutu mami Vitoria José ana dungulele vana na wote maxevo wangu Orlando Salomaumbendani apela Gijani khanisi divi purikhanisekani mani kambe ngu fona votselele vani pwaku va hanya ko xeni nyambani kheni ni dungulela ngopfu compadre Jimere khani mukwi kota Pedro Masinga ni mukwini xikarati vanga natswo na ku dungulela kota Pedro sweswi ni rhumaku na vadyela votselele avo vadyivaku vacheni maxixi tate Jacinto Abraham na dungula na ngela wanigwela ku tate na alakanya wadunguliwa nge Jacinto Abraham tate kota Pedro vatshumikela va radio Mosambiki ngwetlhelele na mudungula va gaza vatlhelele va thumikela va radio Mosambiki xani nyambani ngutinguti tate Nyankundele nyani wa tichopi na dungulela nguta ana dungulele voxi vachopi va tidziva ku bobaza tichopi ni dungula kambe Mashinge wa tindhawu ana dungulele voxi va ndhawu va pola ku provhisa tinyambani maxaka ya ti hotheleni hotheleni va Musambikano lava ni pwaku va hotlhelele Eduardo Miguel khani divali dixaka dangu Alfredo Tayela Marengo ipwala humwini khani tidzivi khapwali masikwala na xikuvela kudoto vahotlheleli va ni pwaku xawu xawu mama loko ti hlayisa dungula mwana
0: na bonga tati minova yinene wa zihlanu tela nguma thomo ni makateko
3: bongile
1: ngutona hina amukela yingesi a hi fonelaku tshenu nyambani hoyahoya hi bulani manu hi manangu hayi
4: u bula ni Elise Andre kuchiloso cha kandiji ene amanekela nyambani
1: ngutona u njani utomi
4: ani utumi na uka kwadi
1: bonga loko uchuka kwadi madungula maya hayi
4: madungula ni dungulela vo mina sa bili apaloko nguchupi ni gwita ni ta dungulela madhala wa mina chigwita ku nguchupi ni gwita ni dungulela tati wa mina Louise apaloko ngunyambani salela ni gwita ni dungulela va irama wa mina iku Osvaldo Reginaldo Belinda woneyo madungula ya mina
1: ngutona hi bongede tihanyela kwadi kupela kunene kadi viki
4: nabonga anani ngutihanyela kwadi siku lelinene para hutsitu
1: nabonga chao chao
4: ya
0: aho engiseti kheno gaza helo sengiseti ukumpfhukani
5: lipenile
0: yabonga hi bulani mani
5: kupela khumayo kusukela ankhomini
0: kotshani xongwani tate khumayo
5: Hello. masimu va veketela vanhu lomu kambe swo swi nkama kurungula
0: Dungula Mashaka
5: nkale n'wina swikiswimbiri byaza ni nyembani ni varunguliwa selo khumayo ni vanghana vakade hinkwavo skaat ku na vavaemuxirindzo va va humula
0: hi tshangana ni sikarata ku ku hi amukela na ntate Khumayo a diho yingise tinyambani amukela Paulo
1: ngutona na duketa ku amukela ka simpela yingisa ku tsheno
6: hayi livuyini taba
1: hi bulani mani
6: bulani Chamusi wa manu wese wa na tshambu
1: tata Chamusi hi mana nguhayi
6: ni womu Mafasana
1: Mafasana Nyarimi
6: yeah.
1: Madungula maya hai
6: nyagolose dzea va tshava na tshambu va kuroma lehisa nyilose dzea kambe nkoma wangu pa kujigungu ni kunya da wangu aliansa wanangove ya khaima lose dzea nyinga vatolose dzea chao chao
1: chao chao hebongede
6: yeah.
1: Kati nani za 7 horas ni 29 minutos jengisi ngadi hichivire lawe ngisi
0: umanakako
1: de moyani hoya hoya hebula ni mani
7: gibele ili ba
1: deswe de mani uwa
7: jildu ernesto waka mawati
1: uhimana ngu hai tata jildu
7: ndi humera ndi kahungwini
1: bela ndi mani madungula maya haya
7: Zirungula sati wa mina ana. Zirungula mamani wa mina. Chindi sana ta mina tonke. Nzinga tate kama vitu. Nzinga hilo ya kredi. Ya, zirungula a familia kumbani. Kambe kwa sinia wako kwa niwa mina lao. Entao, kolu feyu inyambani. Kuni mashaka mina wakama wote. Nguveni. Basi, nzi hetile. Anzinga tava tata. Anganzi pira.
1: Ngotona, bongide chao chao. Te hanyeli kwa adi kupela kuna nika adi viki.
7: Nzi bongile. Hizi nzi mishuwela kuna unawo.
1: Mm-hmm.
0: Engsa tuku Gaza. Alo. Yalo sengi.
8: Alo, Sakshin.
0: Hebonga, hebula ni mani?
8: Mama Miranda.
0: Nangani mama?
8: Mama na Sheri sungu tuka babungani.
0: Sheri Nwankonzo.
8: Nwankonzo mama Miranda.
0: Akukala kangwe na mama na Sheri.
8: Ah niko no mama Miranda no tuka nipaza msina erede loko nda kungena ka kama program. Kama program.
0: Oh ishona kunjani chimbudzo?
8: Ah kukwati mama.
0: Amarungula maya kweni.
8: Ah marungula kusungula maya nyambani. Nerungula baba mozinyi makwakwa. Nerungula baba Thomas Valoyi. Nembaba rungula baba Rilindu Masinge. Nerungula baba João David Muhai. Nyoya kandavene ndakuma muntu wa baba Roma okay. Nilandza baba Rilindu Mathemapoto. Nekuma bavumenena. Nekuma Maria Angel kangulelene nekuma baba zamdamela amara kweni neuya ndarungula kwao vanhu vara dzikomunitari dzisubutu nekwako vanhu vako na vali kona kuhangalaka kavo kambe na tsangana ra dzikomunitari ya xibutu Nwalo mka mabungane nendeta rungula lidera andra vasku mchacha munda. Na mpa ura bantu wako. Na wano mamiranda na kurungula ni zangu wawena.
0: Na bonga mama Shter, minova inene wazi thano delangu matomo ni makateko.
8: Nungo mama Miranda.
1: Mutona Miranda, hina mkela inge sitanu nyambani. Hoya hoya hebulani mani.
9: Mo bulani Miguel
1: Uyimana ngu hai tata Miguel.
9: Mimana ngu magela nini, mukodweni, murombeni.
1: Atayo magela nini, mukodweni, murombeni, mubola mukochani.
9: Ah, so kwa tipe umawe, mchirani.
1: Kupinda peho, kakuna tembi tobiha.
9: Ah, nada, tuwa.
1: Ah, bongidi. Madungu lama ya hai.
9: Marungu una maya katatu wangu Alfiadu Sauli, wanana wangu Sanshi, Dalton, Stella, Elaine, Ailton, ni msikatu wangu Veronica, ni mami Amelia Katete, Echia Maputwi, nitia rungu lati wangu Luis Katete, ichiteka mama mame Angelina Katete, ichiteka ndi yangu Luis Bernardo, ichiteka shara wangu Miguel Inacio, ichiteka ti wangu Damiao Inacio, ichiteka ti wangu Damiao Mario, Pasquale Mario, Mario Pasquale, Nikita Gaza Shoko, Nchirungula Mara Fatiminya, Nikita Nyampano Kumun, Nchirungula Mana Zelia, Nchiteka Mana Ishineta Masingini, Nchiteka Mana Kandida, Nchiteka Mana Laura Punyaluru, Nchiteka Mana Shiku Maputwe, ni watelele awa kwa kukukua na wadungula ngutu.
1: Bongidi tihanyelini kwa adita yu murombeni. Chao chao kupele kuna kadifiki.
9: Mabonga.
0: Ingisetu kumfukani alo. Atuete mkile ingisetu watu. Kamba hingadini timedita kuwa hiku ya mkile.
1: Mutona hingadini nka mampela wakubi hicha mkile ala ingisi. Wahoi hifone la kutenu inyembani. Hoya hoya hii bula ni mani.
10: Mplani sofri kalado Samuel Mazivi.
1: Sofri Kaladu. Sofri Kaladu, ngutona?
10: Ya, ngutona. Sofri Kaladu Samuel Mazivi.
1: Eh, mpele.
10: Azoa kama singi, kama lemba.
1: Mwenjani tse ayu masinga?
10: Epu kili ikona, ikona mkweri nishikangi. Ina papa.
1: Sofri Kaladu, madungula maya hai?
10: Nisungula hekwala mjangu ni radio, nyambani liku, murungula mkweri. Kusuka kwa la huni kula nje nifika nyana la kama putu la Artur Mazizi. Nungu ana Rafael Artur Mazizi. Kaya mkwa wala wangana wala hanjangu ni njangu wa ye na. Kwa la kanyongo nyana la ya. Nitutuma nkila nuya kwa la kaya la. Ni gama nita sungula ya kurungula alfe umaluzano Mazizi ni njangu wa kwenkwa wira ruwa minade. Aha, nesuka ila ya nirungula njangu waka zunguzi. Pao wanga Rafael nguvanguwa mazi. Pali kanya shengu leva na wakona hen. Kwao vashinuna vashisati. Nesuka nyana nuwea kwa laka malembi la. Nirungula shishangi shikona la. Olensi ya hilu ya alika chai chai ni njangu wako wanga mungano wako. Aha, nila haya kama gumbi la haya animu renistesia ni njangu wako ni mungano wako. Nuhuya lakusuhanu kama lembi lao, kuna zulufa ninjangu wako. Lakusuhi, lakusuhi, kuna eni ya ngambu ya ngwana wahiko. Saha maisa shisesu kwa lakinjangu ini. Na Ernesto Masingi, la haya mungana, na karditu mange. Ni gama ni ranza kulava, nitoka henkwawu. Niwe greze lava ngena kubafamba hingela nitisu, nikutikarata, lisu ngehosi liatamu. Ayu sema mikateka woku na ngwina, mutira kushkwembo, ashi mukatikisi lava ngahiliki. Kani mambo.
1: Kani mambo hibongidi tata Sofri Kaladu tihangile ni kwadi.
10: Kani mambo tira na aomu.
1: Nabonga.
0: Engse tuku mfukani, halosa.
11: Kani mambo.
0: Bula ni mani kukila haini kakono.
11: Kona Filipi novela kaisa.
0: Kocha ni kachisano.
11: Kaisano kupetile shira minyana majambula.
0: Hena chano ushika se ukatile.
11: Ngeni le dunashika.
0: Maya heke madungu la tatu.
11: Wawu sangule uwe nonga ni amkena.
0: Nabonga.
11: Costa Zamine Ulinda Shaiso, George Mashuve, Elias Andres and Amela, Poli Amarakwe, Mama Elena Gabriel Mashava, Luis Cabrari, Dopi, Bonchan, Poli Amapo, the way I go, I didn't look at Gaza.
1: He for Nelongo to say she's standing off is in 29. Just a set in a Scottovich Comkel, Waho Ahila Vetelaco, Ingi Sukumoyani, Huehoya, Hibulanaman. A jetta meeting is younger than she here for Nella to Meladin Sana. A for Nana, Casukovich, Siamadungulayak.
0: Oya hoye ngise tukumfukani. Anga tuko duketa kumbefone ya tumo.
1: Inaduketa kwa mkela yuwa kutenu. Ingisi ukumoyani hoya hoya.
12: Hello.
1: Hello, hibulani mani? Ina ingisi hakwa mkela. Imani uwa.
13: Mr. Armando Wakamacheki Leno Katevele.
1: Sergio Armando Macheki. Baba Macheki. Munjani seyo Katevele.
13: Angi. Auto mginye ingi papa ye.
1: Mbuto.
13: Mgonza kunjena kwa laka chilicha uwa.
1: Hoya, tata Macheki, hoya.
13: Zirungula waka Macheki uwa chilawa njizagu kama luwa gamu. Zirungula wako kwa nomi waka maka uwa. Doya njizagu imi na Sergio wako. Abonga, chao.
1: Chao chao, ibongedi tata Sergio, tia hanyel nukwadi, kupela kuneneka diviki.
0: A 17:41, já não sei em que seja com Fucane. Tem gás, é da cara da Comuquela, em que se tiver tocando gás.
1: Mutona, tuduku hale na duke atakuwa mkela ayuwa hefanala kutsenu nyambani, hoya, ingisi hibula ni mani, uhimanangu hai.
14: Ah, kani, mani kumana ngushongo la mawe.
1: Inadinanga umani?
14: Kani rushine.
1: Mutona, munjani sayo shongo la?
14: Ah, kumbona tsenu shongo la, hoda wangu peho batu kwa tidu kipiti langutu.
1: Kubede kutitila.
14: Kubede mau kutitila mau.
1: Ngutona. Ina kamadungula umaisa hai?
14: Oh, umaisa kukata nubela unga ni amukela kwa kisha nyambani.
1: Abonga.
14: Wote watu meketele wa nyambani na watingula.
1: Aha.
14: Watabela shongola tunuku watini dingula mashaka yangu dingula uzebe. Ninkoma wangu alimini, nikukata mwana wangu alizira. Nindi yangu, tukukunga kashkigu. Nivotu nisiva tumeketelu vasha ishai na wadingula watu wa Gaza, na wadingula.
1: ngutona hi
14: bongi no gonda mhuno ku bela ta umbi ke ku da kodi zwi azwi kambe ninga nga bela u choko na bela wo su su me to choko na bela wo su me
1: kola ku che tsinzisa
14: ai ne zamedi ma ku tsisa nyaza
1: mhuno ti pasede
14: ni ja devne na ene ku paswa
1: ngutona
14: Ah, bongi de mawe de ngulani moti muchikumuka ngo mthumono mutimbela uthenga moka mwana.
1: Ha bonga na nathu chao chao.
14: Yeah.
0: Engisethu kumfukani yalosa.
12: Hello.
0: Lifiti hibulani mane.
12: Ha hibulani tate inansi erlesh kumani.
0: Ene tati khumbane maya hayi madungula
12: maya ka sitheka usindidi aunganya mukela tati ya makuradi radi mukadiki enyambani ni vana na vangu vote ngunumbere ya 14 ni asikati vangu na linya violeta ni vapopo vangu ni vatukulu vangu vani dzivako vakukhumbana ni vamase vangu vakugaza espaço da para cada dia quatro por dez e tinha que ser aberto o pouco maior morte vava nisso vava vava nisso minha vava nisso agora relevo bumban já co vana relevo me cabe o bumbi
0: he bom que logo mandou lá tati o asilo não está logo matou mano macateco
12: nanana bom
1: he kongoma se muti chokane ka nangono kuwa kulomba tsikuda da mhuno ena mukela ingisi iPhone la ko tsenu nyambani ingisi halosa
15: disi de tata masangu
1: disi de bulane mane
15: ubona ni sokulu wako kasi da wa murombeni
1: mhm monjani murombeni
15: ah hapuka ma koko masango era kuvula ula hezi tonga zwizwi ko the best job
1: ah lese dzethe ngukumana
15: yara sadzia mama wangu vhasi kedeni yara sadzia sana na tanga sa thabu kuro machisi azionali yerson na vatuhuru vangu yara tanaya tahaira Matavo, a viola di Gandhi, the Maicon. Never long of Uncle Matavo and Yasego. Never long of Uncle Ovaji, the Wango and Amati, the Wakovana Kanda. Never be here, Uncle Matavo, Avanipana, who now Omurumbi. The old of my son. The old Utsuna, you are guys, and you don't have to look in my eye. Bye. I was about to say, yeah.
1: Basi, bongi hili ngutu, ti hanyile ni kwa aditha yu murumbeni, chao chao.
15: Chao chao.
0: Akane chao chao inga di duwe duwe.
1: Kutona, tsenu inyembani, nikona kakuseva ni ingi si kunkua. Atembata ku kwanamba leka chikatena chua chukuita, kuweva chikota kudungula mashaka. Ambe kambi ni vangana, kambi loba iwa ya wasikano. Kwa bandikani kuna ni wakari ya tenu wa hifani lako, we hoye ingisi bulani mani?
16: Mbulani Veronica wapanda.
1: Veronica? Panda mjekeni, kunjani?
16: Kubon.
1: Kambi kwa langu masalani? Kutona se madungula mahai
16: amarungula maya kama mani wa mina akumeka ku kamanyiki lomka hobo ni kunyada mina ni vanana masuka maya ka chinjingira ndirungula kunyada mina ni vanana ndisuka ndi amashishi ndi arungula vana va mina ndi chanzi rungula na nguna kola ra dimsambi
1: habonga Veronica te hanyalikwade chao chao
16: uingiende
1: Kasi maneka ilimu kama za 7 hora shikatekela 48 minuto shingatu vale. Kongo masi muti chokani. Biketu ungadini nkama ingisi. londota kasi timene tiyo tingamane kati chisala 826-59-59-16 yanguyona nomero yathu tsenu nyambani
0: akhanu chaichai tumisa 87-00-51-333 ilavetele kuwahetisa himinyata timene titiya tingasala kuwaheleketa madungulu awena kadi tambudyana nyasi
1: kuchini tumeta hinamukela ingisi tsenu nyambani hoyahoya
17: fellow Khumayo kusukela nkhomini axongweni
1: ina fellow Khumayo hoyahoya
17: gaza kumbe koko kungatiri kunikhoma telefoni radio lakona loko se unganaka kurungula ana hamikumi nomukume kola ka kuyikuma na kukola nilo telefoni
1: kambe wahoka
17: ana ha rungula ana ku ni rungula bava farasish ku mondlani ko le a bara de Limpopo se ni rungula bava Philip Novela na bava Julio Novela kwala ka xisano ni ta nghena nyapfun'wini ni rungula mamani Jolinda ko le ka makwakwasa le ni madala n'wahlavani ni bava Shadrack Maphosa na bava Titi Maphosa na bava Fabedi wa ku fuya ngopfu wa timbongola kwala nyapfun'wini le hinkwavo va nyapfun'wini a ni siyanga munhu ni ta nghena vhenyeni ku na bava Nhlaloko na Murungula muyakelani wakwe bava Masanganyi na Murungula bava Sambo na mamani Isa kwala ka muganga wo lowa vhenyeni na Varungula bava Ernest Mujoki na bava Ernest Maphosa na Varungula Madala Mokwayi na Murungula bava Simawanga ni Baraka Center Bashange Baraka Tsakani na Murungula ni gamisa enkhaveleni ku na mamani Diolinda Sambo na Murungula na bava Jojo ativa ku ngopfu vikela ku iBabiloni na Murungula va Salvador Mushavi hinkwavo ni siyanga munhu ni ku switichi swimbirhi a swi kateki a swi tirhisiwa mahlweni mintirho leyinene mina vulela ni mundzuku loko hi ta nghena hi twa switichi swinharhu loko swi tlhanganyeta na mapodcast ni nyambani ma va matirhelo lamanene chawuchawu
1: chawuchawu habonga kupela kunene ka Deviki
0: engadini nchano timene tikuheleketa madungulu awona engset kewazihlanu wa nyansi hello sengset ukumfukani
18: lisiti
0: bula ni mani
18: u bula ni Ernest ngutofu
0: kotani tofu tate Ernest
18: akao ku tofu so moya yena upeka ku akuzumbela ku sitingane
0: enacha
18: upeka kupeka
0: ni pheo yakona
18: ina hahana akuwa nidi nitikombele chakumu ya ntini nyambani tamanana ni tate Masango
1: hoya hoya
0: mela
1: hoya hoya hoya kwa mkera
18: tate Masango nina nitikombele mwona ndi valele hengandi mwe kona mashino kombele kufungano hoke tsela dichudi ni kunadu tita prie kupasa honi
1: ndi kona chana
18: ya hupuru garama yuku huu nguwa zini nuwa shishano kona mwa mamama tikombele changu tate Masango diku wama hatia aku kukumora de tempo 30 minutos adi debate 30 minutos vachininga ndimo yako hichingabwabwe ata poka tinji ngudu ka programa yako nayo ngiyo programa yangu pre kupasa yangu tata Masango nandi valela ngandi mwe yako no bashini de valela mawe cha
1: na ulako vachaba ni sanka
0: chesadi chikhalo cha tat
1: chesadi mpela hinaduka takwa mukela ingisa tsenu nyambana hoya hoya
19: Hello.
1: Hello, hebulani man.
19: Hello. Mbulana Orlando Ronaldo Light nya savel kanyaulani.
1: Nyaulani omwini. Munjani tsaya yotata.
19: Ah, ukwazi.
1: Habonga, madungula oma heleketa haya.
19: Durungula papa wa mina na mama na mina slash tane star sir na Ronald Light
1: Hakumana sima
19: Nessa to mina as de frião mas velho a mina Jesus as friclin com esta dunha saber Na man samora Moisés ne boa que família nha saber Nema kukwana wame na wakama kwa kufake na yata shauti alahima vitu.
1: Mutona, hebongidi. Chau chau, tehanyile nukwada.
19: Kalma.
0: Inksetu kumfuka ni halosa.
20: Difelile.
0: Hi bula ni mani.
20: Kambiang or dini wala praya ka chai chai.
0: Kun jane praya ka chai chai.
20: Ee kadi kunela.
0: Embe mwe kwa na ya peho.
20: Ee.
0: Maya hai madungu la mama.
20: Ee, zunga kumika anyabari mchi.
0: Ena ya kumana mama huke li ngambani dungu la mashaka.
1: I'm going to go to the house.
21: I'm going to go to the house. Zwingu ni kavana va mina vonke lele zwa ta kontinela mavito ndiro wa hombe ku hela ka vhiki le kunene chao chao
1: chao chao hi bongidi ku pela ni kunene ka vhiki na natu ku ti hema na ka chimisho vela
21: kana mambo
0: dza 7:56 minutos Paulo Masango
1: ngutona funga hemba mbaye kama ngonewo kambi mpela hina maneka hichi gemeta hawa ndi maiwa ya kupulisana ni waingisi mhunu na hichitimbisa takuwazi kano atako hina tumele chuu ya ni umbi nungonoko
0: Deto uriku gumaka divi kwa tala nguma tomo ni makateko ntomo unene kei nyambani pawe
1: abonga chau chau hunana anu kupela kuna nika diviki

0: Atikwane e 20 yumoras ni 10 minutos zaringana ko ingena chitikwene cha dzonga.
1: Chitiku cha dzongeni.
2: Mvulo wa mbiri ni wa vunharo hi 20 yumoras na 10 minutos.
3: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
1: Chitiku cha dzongeni.
0: Chiti kuchadzonga gipelele muraza mkuseti 20 maras ni 10 minutos ni 50 segundos na hita kunilo shishimetoma tirela maputu gaza na inyambani lagunga haikali kutaviti kloku tamahungu ya chipanzi dzonga chatiku ga Musambiki kutavikula nzela awembeteli uchange hita hamba isela kala kashkate sa 20 maras ni 30 minutos hika malo hita tamunyika mahungu ya chipanzi dzonga 22 horas hita vihi bango mahemunyika uembeteli la lawe kile kwa hivini 2 horas ni 10 minutos itata mnika longoloko wata mshakani yoke intamiri na hekongo maku yaka mundial 2026 Mexico Estados Unidos da America ni Canada itave hifamba lukusa kwa hivini 2 horas ni 30 minutos itata mnika a hungu gueta nyambane mfoku uchenze itave himunyika ni wembeteli hiyo zikati za 23 horas itave hibangoma hii munyika tisimu kala kati za 22 horas ni 30 minutos kama wa ultimo jornal ultimo jornal itu fama kala kati za meia noite na hinga rivagelu ku na hinga sichikela kale chikati hiyo zikati za 22 horas ni 20 minutos wasina hii kulili itave munyika matimu hii kupinda hikuwa lao Lou hiyo na shemetu wa matirela ka usiganya mungu kama putgaza na yambali mungana mina Armindo Masingi. Kamichini kuna na Idraldo Meneti umbergeni hekari mina vile lawingi sida ignene na hita ramba kusale zina klore Avlino Antonio tahinyika tikla kuta mahungu ya uskatuza 20 i 1 horas ni 30 minutos.
4: Hello Silmwing setwa kuranzeka hima 21 horas e 30 minutos jitambale jaku amufumu ka província ele ka Maputo se kwalaka administração nacional de estradas ane kunga hudrana lewa nila kum a jitaratu utivisa kusangula kamtiru ya kulongisa estratu cha rombe cha lumkaya Moçambique amugangeni wa 3 de fevereiro a estratu leche chive chi gohetelo eti vula ntindambi ta janeiro loi anzileko basangule akuchikela lomka provincia ya Inyambane avana tiku lava vahlunguliwa kuti kweni gajoni ekwala kashikarati lecha xenofobia lava chikelele ku viki legi aka district ya leko hweni vabonga mfumo ikuve vavunile akuuya kaya ni zvitsongwani lezvi vanga zvikota akuteka leyo aka district ya le mabalani ka provincia ya Gaza chikelela ndza kushikarati lecha kum azvihari zvakwati zvihuma ji dumela masimu ya vanhu kama bot nako nao kwa zanyana park national duzinavi achikara tulechi chikari chikrela nzaku iluzili utomi kale kamchukumisi wa bola stofa ku Fernandes awazikan loyi akachipitali cha hombi cha lomu Inyambane le angajieli imabadri letu mwingi seritikwa kutsena lawa ni mangwani mahungu itaweta manzisa ya shukatra ma 21 horas i 30 minutos kwa lastichini kalaleyo Samanahi.
0: Ibongile na glory, tsama helongile ku lokusta ku 20 e umaros ni 30 minutos ita kuma kwanza kalawa ni mangwane. Zwele zwe 20 maros ni 14 minutos ahiene ka wembetele.
5: Kamwe no ushuba kukushaba asimento, tisimbe ta mavarau, titambo ta magezi alu mungwini, tisanita, amalavatora, matangi yo chalamati. Mizu mwani zigotso za kaina lei nene. Unga hakarateki yana zolezi a Ferage Manguela a Ferage Manguela wazikota kuikuma la bazarini gama furaira zimuni la bazarini gajilo lomudrupe ni gainyambane le ajangamu tutuma zolezi uya la bazarini gagiwa la Ferage Manguela ya la bazarini gagiwa ajangamu hilaha ukumako achitaleru la kubiwa kuzitini zinene za tipimu leti utilavako Ferage Manguela, ama keria hina hilawa, 87-387-589. Unanileya 84-24-67-58-9. Ferage Manguela, uikuma lomdorobheni Ganyambane.
6: Nyanda yeyo! Ish! Zvili mina mamadi ndzinga mahanuna kutani bava wakundzinga tiveteleli wa zvilo.
7: Mamadi.
6: Eke n'wana wa hina inyanya mitlhambu ya mati awuzviwoni leswaku wokhe amati umunyikaku muhuma ke.
7: Mamadi, an'wana wa hina ohuda hi mhaka leyo zvikombela aku anwa nguvu amati. Amati ya punga kutani kumunyika mixtura.
6: Ayini?
7: Akuhuda kakaralisa an'wanana. Kani leswi kulaveka akumunyika amixtura leyi hinga nyikiwa chipitali.
6: Akukaralisa yini?
7: An'wanana ikarala hi kumbela ka mati lomirini. Amiri unga hina ntamu. Zvona ke amati hluma dokovela. Kambe yena anga tshuka afa.
6: Anga tshuka afa? Kuzvitivi akwihi leswi?
7: Mamadi lechipitali.
6: Ah, ndzi wona hi ku muhlayisa khwatsi an'wana wa hina. Zvivule leswaku umamani wa munene.
7: Mamadi vasan'wina.
8: Tira ku hudela ka n'wana wa wena hi mixtura. Kani leswi unga hambanyisa ku gaka yena ka siku ni siku. Ahemba loko avana na vanga hansi ka nhlanu wa tihweti ni yin'we va fanela ku nyikiwa ntsena a mafi ya mamani.
9: Kumiyela ku vanga zwilondza, ku chava ku omisa zwiru. Loko wena u hi lomuka xanisa yo fana ni leyo, kutani u mutiva ku munhu a nga lomuka xanisa leyo ya chivukelani kutani u vhinyula, tiva ku a wexe. A chivukelani ka wansati, chikarhatu chi nga faneleku ku chixandza. Ku nga wa ku biwa, ku nga ve ku lawuleliwa, ku pfinyiwa, hambi ku tekeliwa zvibya, hambi ni muti. Zvonthe leswi zwi vanga lisongo ni ku nga swi rivakeli.
10: Lomu a provinsi ya Nyambane kuna ni khano wa mandau lomu ku vekiselwa hi ku kwamukela lava va kumanaku ni chikarhatu lexi akungama Centro de Atendimento Integrado. Laha kaya u kuma maamukelela lamanene, ku dahiwa patsi ni ku kuma usungukati. Laho kuna ni fihlakalo, chichavo zvin'we ni ku zwelana usiwana.
9: Akuhuleta chixinya chi nga hanyisaku u tumi ga munhu. U nga miyeli nazvo, a ku vhenyula a hi ku xuxa. Kombela ku vhuniwa ti vhikeli.
10: Kasi wa kuma tlhamuselo hi yetelelo kutani ku vhuneka, sinela bya leswi laha Centro de Atendimento Integrado muti vekiseleko ku pfuna vavasati va kumanaku ni mhaka ya chivhukelani lomingangweni lomu ka mandhawu lawa. Hospital Provincial tsa Lomunyambane, a Hospital Rural El Chikuki Machichi, a Hospital tsa laha Jangamu, a Hospital tsa Kisikwa Zavala, ni le Hospital tsa le ka Vilakulu. Kwa le ka Vilakulu wa swi kota kambe ku fonela ka ya 086 27 84 75 3. Na hi umbene hi nga swi kota ku aka a wumandziku ginene go kala chivhukelani lomingangweni. A Centro de Atendimento Integrado yi vekeriwe wena. Lawa makungu ya mfumo wa provinsi ya Nyambane hi ku tirhisana ni Arquitectura Sem Fronteiras zvin'we ni Sociedad Civil ya Nyambane.
11: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúne a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e Tudo por um Sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
0: 21:19 laha Radio Mosambique emisora provinciale ya Inyambani hi tave hi ku rula murhandzwa mukiseti kasi hi ku chikitsela a switiviso leswi hina hi nga na swi hiseno iNyambana. Radio Mosambique emisora provinciale Inyambani hi sina hi lava ku thola a loktor jornalista hi lirimi la Chindau ni Chitswa. Loktor jornalista wakutiwa ku lawula Chindau ni Chitswa. Malungelo ku vini 10 ma segunda class kutani tiklasi tofana.

0: Hello Silmwing se twa kuranzeka mapfukeni mahungu ya nyamuhla la xitichini na malumba xipandzi dzonga ka tiuga Mosambiki amfumu ka maputsi kwala haka ani kunga hudrana ya kuonela matshamela ya xitaratu ka provincia leyi wu tivisa ku sangula ka mitirho ya ku lunghisa a xitaratu cha Hombi cha lemukaya Mosambiki amugangeni wa 3 de fevereiro xi nga vexi gohekela hikwala haka tindhambi ta hweti yi hundzileku ya janeiro. Va sanguli ku chikela lomu ka provinsi ya Nyembani vana tiko lava nga hanya Joni na vahlongoliweku hikwalaha ka xikarhati lexi wanaka ku tikweni ka Joni cha xenophobia lava chikeleleku a vhiki leyi va bonga mfumo wa tiuga Mosambiki hikuve ku va vhunile a ku huya kaya. A kata mhlakano ya ku tiyisa miri a bola ya lomu ka provinsi ya Inyembani lomu ka Chirilu hikuve ku luzile vutomi kale ka muchukumisi wa bola Stofa ku Fernandes kala ku feni kakwe a nga hi muchukumisi wa mabaronji ya le ka Masingi. Mwingiseti leto tihloko ntsena ta mahungu laha hi taku nawu ka wusiyoga nyamuhla la xitichini a mahungu lama hambiwa hi mina n'winyi wa Gezi Mugizi wako Avelino Antonio ina kulori Luis Batista eka wusaseli ka michini hi mixuvela wingiseti leyinene. Mahungu ya usiuganya mukhla la xitichini na malumba xipandzi dzonga ka tiuga Mosambiki mfumo wa hosi ga doropagali ka chaichai urangela tiru wa basiselelo ka bazar ga Hombi gala ka chaichai Mercado Limpopo ina kulori Mario Martins.
1: Mfumo wa doropa ra ka chaichai ukari u basisa u gwaqa hambini ku vekela swimbonyo ka misele leyi fambisaka mati ka bazara rikulu ta vuxavisi laya bazara Limpopo nkoveni ka doropa. Murangala xenge xita vubasisi ndzeni ka mitirho ya doropa ra ka ncayincayi nkulukumba Anwari Kasamu a tivisile leswaku ku ta fika laha se ku gweqiwile nambe ni ku basisiwa swin'we ni ku finingeteliwa xipimo xa 4 wa mazana wa metro ndzeni ka leli ya bazara.
2: Hi endlile a entrada principale a te portawn la ku gamesa la seni ya ndzhaku hi tlhela hi ya sungulela ka portawn leliya la ku gamesa la seni ya ndzhaku a te seniya hi nga ni makasa de banyo hi xipimo xa ku tshunelela ma 4 centimetro hi nga limpa hi tlhela hi veka titamba ta nyuwani. A ntirho lowu u kongoma ku yantswisa matshamelo ya vaxavisi va hina ya vaxavi va hina ni hinkwavo lava va ndlulaka hi bazara la hina.
1: Vaxavisi va bazara la Limpopo doropeni ka ncayi va komba ku tsaka kukulu nakona va vula ku seketela mfumo ku va bazara leri ri ya mahlweni hi ku hlayiseka.
3: A don ka musana hi seketela swinene hi ntamu swi tlhela swi hi tsakisa leswi va nga swi endlela. A mavhala lawa se a hi li mhangu i nga ha li kopra hinkwenu.
4: Afonso Alberto Mondlana. So ku kumaheka swi ya swi ya ndlhula loko se ku sala ndzhaku ku lomu va ndlhulaku makarinya ya ku peza ku tlhe ko ta tafa maxintirho va mahili wu sasekile wu tshamisekile.
5: Ni Elina Jobendava ni rito ni vahanyi va tiko ku sa a van'wanyana vo twani makarinya va fika va ba titamba letiya a ri tamba tipandzeka hi khulumisana na voho hi va kona titamba leti ti yo xaviwa. Hi kombela ku hi hlayisa fanele kota ku hi tirhela.
1: A hi nongoloka ni marito ya vaxavisi va bazara Limpopo doropeni ka ncayincayi nkoveni loko va tsaka ni ku tshembisa ku seketela mitirho ya ku gwaqa ku basisa ni ku finingeta a misele leyi fambisaka mati ndzeni ka bazara ku ma khukhumbisa maya ngolozani.
0: A mfumo ka provinsiya ya le ka maputsu hikwalaha ka hudrana ani leyi wonelelaku a matshamelo ya xitaratu leyo yi tivisa a ku sangula ka mitirho ya wuakisisi ga xitaratu cha Hombi cha lemukaya Mosambiki amugangeni wa 3 de fevereiro. A xitaratu lexi vexi wonhiwa hikwalaha ka tivhula tinileku ka hweti yi nga hundza ya janeiro. Etelo hanguleki nena kulori Domingos Makalani.
6: Xiyenge xa vuzhangeli bya mintirho ya ku lulamisa switarato hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Administração Nacional de Estradas xi tivisa mintirho ya ku va ku ta yakisiwa a xitarato xa nhlayo ya ku sungula ka mpfhuka wa 3 de fevereiro hinkulwani ntshaku ka tindhambi leti tiveke ti vanga a swihono swa ku hambanahambana ka xitarato lexiya ekusuhi ni 17 wa makilometro ya xitarato lawa ma honeteliweki tindhambi ti vonekiki ka tiweti leti ti kaluteki lani ku veke ku voneka a ku tsemeka ka xitarato lexiya ka ntlhanu mimbangu na yin'we muzengeli wa administration nasional de strada jishim cha xifundzankulu Maputo hi loyi a tlhamuxerike leswaku nkameni ku vonekeke ku va ku tsemekela xitarato hikwalaho ka tindhambi ku ve ku landziwa a mintirho leyi ya mikongoma ku va ku na byalisiwa a mafambelo hi nkama wutsongo ka xitarato lexiya di novelo hi loyi a hleke leswaku ka nkama wa swihoswi hi mayelana ni mintirho ya ku va ku ta lulamisiwa xitarato xa nhlayo ya ku sungula ka mpfhuka wa 3 February hinkolwani hi lani ku yisiwa ka mahlweni makungu lawa ma fanelaka ku va ma yakisa xitarato lexiya lani nakona ku ta kave ku bekiwa a swibuluwana ku va ku na byalisiwa a mafambelo ya mati.
7: Neste troço específico, que foi o mais crítico na N1 do lado de Maputo, 3 de fevereiro em Coloane, nós vamos fazer nos locais de corte, em princípio, vamos meter estruturas de drenagem, pontões, pontes. Não estamos a pensar em fazer o enchimento dos cortes, mas estamos a pensar em fazer estruturas que possam garantir drenagens em casos de picos de chuva e cheias. Não estamos a dizer que essas estruturas podem ser, com capacidade de vazão suficiente, porque nós estamos num processo de mudanças climáticas. O pico de chuvas que verificamos este ano pode não ser em anos futuros, mas vamos fazer todo o dimensionamento de forma que tenhamos estruturas resilientes com capacidade de vazão que seja suficiente.
6: Imagito ya de novelo muzengelo xenge xavu lula misitu ya xtaratu ishi misa xfundzankulu Maputo luku akanela ima kungu ya kuva kuya kisiwa xtaratu xanxa ya kusungula kampufuka wa 3 de fevereiro inkulwani nchaku katindambile tuvunikiki ama kungula wa hila wanakono makungu makakuva kuya kisiwa xtaratu li xanxa ya kusungula kampufuka wa misa unroki kwa klasa Zimpetu.
0: Vahanyi va muganga wa Dzongeni ya ka provinsi ya le ka Maputo lava tshamaka lomu ku taliwaka hi mati loko yi na vula va kombela matali ya wumaswa ka mfumo ka mandhawu lamanene inakulori Stelio Manyisa.
8: Varhangeli va miganga yinharhu ya ku lumba a lokalidade ra Dzongeni vulavula Bairro 5, Bairro 6 na Bairro 7 va kombela mfumo leswaku va u va nyika a matalyanu lomu va nga ta tiakela ka mimiti ya vona a ku va va suka ka tindhawu lomu va kumekaka ka wona swoswi leti ti taleliweke hi mati ya ndhambi leyi humeleleke ku sunguleni ka lembe hi nga ka rona na va bule ni mintirho ya Radio Msambiki mixweni wa munhu lweyi va vulile leswaku a swi pfunanga nchumu ku va va tlhelele tindhawu leti a ti tale hi mati hikuva loko yo tshuka yi vutha mpfula kumbe magede ya mabaraje ya mati ma pfuleliwa a Joni ni Eswatini va ta tlhela va taleliwa hi mati kutani hinkwaswo leswi va swi yakaka ku ta fika swo swi tlhela swi luzeka vona va vule leswaku a leswi nga pfunaka ka lowu nkama i ku va va nyikiwa tindhawu lomu va nga ta ti yakelaka miminti ya vona lomu a Dzongeni kumbe a lokalidade ra Dzongeni vo to tlhela hikuva va ta vonelela a masimu ntsena kambe swibya vana ni swifuyu va ta swi veka tindhawu lomu mfumo u nga ta va nyika kona. Vona va byele mitirho Radio Msambiki swaku va lulamile a ku va siku leri mfumo wu ngo to tshuka wu vule leswaku ku ni tindhawu va suka hi siku rolero va ti akela mimiti yintshwa.
9: Hi mina Adrian Jenkins Toy, sakratani wa Bairro 6, kombela mfumo leswi u nga nga hi tshembisa hi timhaka ta ku a nhlala leyi ni hi ta kuma matadlawu a hi kombela puruke a tiko leri hi laha hi na ha ri tiva a hi nga ta tshika ku vuya ta ta rima majina hi ni mvangu ntlhaveni vona ku ta za ku luza vatsongwani lava va nga luza vachumi hileswi swa ku a vo a tshuka lomu na ku hi mati se matalile kumbe a ndhambi leyi ya nyan'waka leyi a hi yi tivi puruke a yi nga nga tshika yi humelela ya ku fana ni leyi a ni ta a ha la ku tlhela hi vona ndhambi yin'wani ya ku hi nga yi chavi hi fanele ku tshama se hi ni ndzhuku mara loko mfumo u hi hambela ndhawu ntlhaveni hi ta teka vatsongwani hi ya va veka loko hi vona swaku se swi bile hi huma hi ya tshama ntlhaveni hi tama hi ku vuya hi ta ta rima puruke hi ko tshaleni ka hina kambe hi kombela mfumo swa ku yenxa sokori swinene loyi a nga ta lava ku a ni xixinya xa ku tshama swi ta lava ya kambe a wu ri xi ta lava ni hi va hlohlotela swoleswo swa ku a hi humeni ya ntlhaveni.
10: Patmosi na Son Mandlazi mwanyitiko wa Bairro 5 mara hi hala hi ya veka a mindhawu ya ku i chavela wawa loko mati ma tala fikile nkarhi wa ndhambi wa kumba timpfula ti na tikulu hi ta teka vatsongwana hi ta yali halinu hi ta sala hi na vakulu na hi vonisela swifuyo ku hini a mfumanga u swi koti ku hi vekela ndhawu ya swifuyo manje hi ta sala hi vona swifuyo a swi koxana swilima vatsongwana va kumeka ntlhaveni mara hi ta vona swa ku hina hi swihi swi nga kukuli swi nga enceka a hi la ku tshika ha swi vonile leswi ila usonga xikhumba na xa hatsakama paleta kuda ku vona swoku hiswi matila ma hikarate ngupfu swinene ma hikarate stereka hi salere ka zero a hi nga naveli ku ya swi vona hi kumbele ka mfumo a wu gqoki banchi ri tiya u hi lavela a tindhawu leti hi nga ta balekela ka kona hi ku loko hi la ka xa hi famba hala mantlhaveni hi lava timali ta ku xava hi lava tindhawu ta ku yaka va hi xavisela amadadlawa mun'wana wa ku xavisela matrinta mun'wana wa kuma swa ku stenta mil u ta yi kuma kwini ka mali leyi na wu gaxitela michumu ya ku tala
8: marito ya varhangeli va miganga Bairu 5, Bairu 6 na Bairu 7 ya ku lumba a localidade ra Dzongeni a xihlaleni xa Josina Machel loko va vulavula hi ku xaniseka loku va nga ka kona na va kombela mfumo leswaku va wu va nyika matadlawu mantshwa emigangeni leyi kumekaka egangeni enkongometweni wa ku va va pona loko ku tshuka ku humelela ndhambi ya ku fana ni leyi yi humeleleke ku sunguleni ka lembe hi nga ka rona lomu va luzekeke hinkwaswo mibyalo swifuyu swibya swa vona ni swin'wana leswi a va swi tirhisa ku va va tipfuna evuton'wini ra vona na hi sukela ko Dzongeni hi kongoma Radio Msambiki ku hlamule Stel Yumanyisa rapilile
0: Aka província ya le ka Gaza ka distritu ya Mabalani cha hunguka xikarati le cha ku a zwihari zwa kwati zwidumela masimu zwiga timbe uta vanhu leyo aiteliwa hungulegi na ina kulori Mario Martins
1: a xifundza xa ka Mabalani malunga xifundzankulu Gaza ka masikwana lawa ku vonaka ku pumbeka ka ku hlaseriwa ka xitshungu kumbe a masimu ya xona hi swihari swa nhova ka leyi yi vangaka hikuva ke mpfula leyi ineke yi qhingiseke mati ku va swihari swi phuza hambe ni ku pfula ka byanyi lelike swi dyaka murhangeri wa xiyenge xa ta vukosi ka xifundza xa ka Mabalani nkulukumba Mauro Sumbane a tlhamuxela leswaku rhengulikulu ri kumiwaka laha i ku va ke xitshungu xi hloteriwa a ku hlengela tindhawu ta mibyalo hambi ke ni ku lavetela tindlela ta ku khayima swihari leswi kasi ku va ku nga humeleli mhaka.
11: Acreditamos com esta aposta de fiscais comunitários, sendo pessoas que vivem na comunidade, fazendo parte das comunidades, esses fiscais comunitários vão trazer uma maior dinâmica naquilo que é o controle do conflito homem-fona bravia.
1: A irongoloka ni marito, ya murhangeri wa xiyenge xa ta vukosi ka mfumo wa xifundza xa ka Mabalani, Mauro Sumbane, loko a tlhamuxela tindlela ti kumiwaka kasi ku tlharihisa bindzu handle ka ku va ri hlaseriwa hi swihari swa kwati.
0: Kasi kwalomu ka provinsiya ya Inyambane chonawu xikarati lexi cha hunguka aka dzinavi leswi ka distritu ya le ka Maboti. A hunguleki giveki tivisiwa ka mutirhela Radio Mosambiki hi Antonio Abakari a nga murhangeli wa Parque Nacional do Zinave a le ku va xikarati lexi khelela ndzhaku ri sukelaka ku mitirho ya parki yi tshingisile a mitirho ya ku valela khwatsi a swihari leswi ku ve swi nga humi swi ya ka masimu ya vanhu nakona ku karhi ku gundzisiwa xitshungu a ku ve chirima masimu kule ngopfu ni parki laha swi tshama kona a swihari a mhaka leyo yi karhi yi chukwatisa hakunene a mahanyela ya swihari ni vahanyi va Parque Nacional do Zinave a vanhu a va hi nawu mukhuvo lowu wa ku va tsutsumela parki kasi va demba swibangwa leyo na va zama ku daya swihari leswiyani a wulile Antonio Abakari. Mahungu ya usiku ganya mukhela xitichini na malumba xipandzidzonga katiuga Mosambiki. A provinsiya ya le ka Gaza yi ve yi amukela mitratoro leyi ta nga chukwatisa a mitirho ya ku pakeliwa ka vanhu va ya mandhawu yo tsalangana ngopfungopfu lomu a mimovha yi kalaka yi nga ngheni. Etelo hungu leyi nene kulori Bonifacio Novela.
12: Xipfundzankulu Gaza se xi amukelele amune wa matratori manga ka matshamelo yo kota ku tlakitla a vanhu hambi na swigotso ngopfu ka tindhawu leti ku nga ni ku tsondzoma ka ta mafambelo. I xipimu xa ntlhanu wa matratori na manharhu eka wona mune se ma nyikeliweke wa zithathu lweyi eka swipfundza swa ka Mapayi, Mabalani, Masanjena na Xikwalakwala. Murhangeli wa xifundzankulu Gaza na vulavula eka Mapayi a ku kombiseni eka matratori lawa eka xitshungu ku va ma ta tleketla a vanhu hambi na swigotso a vula leswaku i makungu ya mfumo mayelano ni ku va u hlohloteliwa a bindzu hambi mabindzulelo ya ta swakudya na ku nabyalisiwa ta mafambelo ya vanhu ni swibya ngopfu ka tindhawu ta handle ka madoropa ku nga ni ku tsondzoma eka ta mafambelo.
13: Hikwalaho ka ku livelana ni matshamelo hi te hinkwawo madistrict ya Zona North hi wo ya ku sungula mafanele ya ku va ma kuma mitirotoro leyi ku va ku yantswisiwa awutlekeki lavanhu ni swilo swa vona ku ya ka ndhawu yin'wana ni yin'wana leyi va yi lavaka. A leswi hi wu vonaka mutorotoro laya, hambi ku ri na mpfula ya magindlambeva lomu ya phakati swo yini a ku endleki nchumu.
12: U kulile hina Libulile na Jida Mondlane, mun'we eka varimi va xifundza xa ka Mapayi, lana a kumiseke ku tsaka hikwalaho ka ku va ndzhaku ka ku wa khwelile tiratori leyi a twile a mudelo na vula leswaku u ta va u na byalisa a mintirho ya vona ya bindzu laha ta wu xavisi la swakudya swa masin'wini hambi a ku va va kota ku vhakacha.
14: Gil Damiel Mondlane.
15: Se mikhwelile ya matiratori lawa a nga ya ntleketlo lomu, u matwile njhani?
14: Ni matwe kahle, ma tshamisekile, ma nandzika loko u famba ma sasekile. Ma ta pfuna ku hi tleketla hi famba ka maposto man'wanyana.
12: Kasi Andre Mashava i muntshwa loyi a pfunekeke hi tiratori leyi na huma xifundza xa ka Masanjena, a vuleke leswaku ka nkarhi lowu se ni mapimu ya ku va ta thola lavantshwa vanharhu ku va va ta pfunisela eka mitirho ya ta ntleketlo.
16: Mavonelo ya mina a ni vona ku thola vanhu vanharhu hi ku sungula ka kona hikwalaho ka ku a wu swi tivi swa ku swikarhi swa kona swi ta fika kwini. Se ma swa ha sungula swi lavaku ku na mun'we wa ku fambisa, vambirhi va ku pfuniselana ku tlakulela nchumu n'wana le henhla n'wana a tlakula munyiketa. Swi nga karhata ku munhu a tlakula nchumu hansi a ya henhla, se swi lavakula mun'wanyana wa ku a tlakula munyiketa.
12: Ku leswaku leswi ku pfula mitirho ka van'wanyana
16: hi swona nchumu lexi ni navelaku ni nga fanekela van'wanyana kumbe na mina ni nga jove na mina swi tsakela ni nga kotaka ku lavetela man'wana majove ma kota ku yi tirhisana.
12: Yin'wani muni wa matiratori leyi nga ta va i lumba xifundzankulu Gaza i ta yaveliwa ka masiku lama taka eka swifundza swa Gijani, Ximbutsu, Gubu hambi na Mandlakazi.
0: N'wamangulu wa provhinsi ya le ka Maputsu a kucha xitshungu a ku ve xi nga tsemeleli a misinya leyi nga byaliwa lombirini ka mabimbi hikuva a misinya leyi yi na ni lisima ngopfu ka wuhanyi ka hina vanhu. Ina kulori Veronica Sidumu.
17: Murhangeri wa xifundzankulu Maputu atlasisa xitshungu a ku va xi nga honeteli swinsinyana swi kulaka migingeni ya minambu enkongometweni na ku va ku vekisiwa matshamela manene ya malwandle ni vutomi bya mihandzu ya yona. Tanihi ku vula ka Manuel Tuli, ku hlayisa swinsinyana leswi i swa nkoka ngopfu a ku va ku vekisiwa vutomi bya swilwandle.
18: Mangal é a árvore que serve de alimento para o peixe, tanto a proteção ou a proteção de mangal é uma das estratégias de garantir que o peixe se reproduza. Vai ter alimento, então nós vamos ter peixe, o peixe vai alimentar o homem. As árvores não só servem, neste caso, de mangal para a alimentação do peixe, mas também servem para melhorar o ar em si, para purificar o ar, para aumentar o oxigênio, que é para que o homem possa respirar, os seres vivos também possam respirar este ar puro.
17: Murhangeri wa xifundzankulu Maputu a vulavula lokalidade la ka Makaneta xifundzeni xa Marakweni ndzhaku ku va a byalile mintshovori ndzeni ka ku tlangeliwa wa ntlhanu lweyi ka siku la tindhawu ti hi rhendzelaka a nga meyi wa mbiyente. Hi tlhelo lin'wana murhangeri wa xifundzankulu Maputu a engete hi ku tsatsiya xitshungu a ku va xi hlayisa minkingha ya nambu enkongometweni na ku va ku nga celekeli misava.
18: Um dos grandes desafios que nós temos é a erosão dos solos. Isso cria problemas para a nossa vida, cria problemas para o nosso bem-estar, põe em perigo até algumas infraestruturas públicas e privadas. Uma das formas de garantir ou reduzir a erosão é fazer o plantio de árvores. É evitar fazer machambas em dunas.
17: Kambeni wa kona hi bulile ni vahanyi va ka Makaneta lava vulavuleke hi lisima la ku hlayisa malwandle kun'we ni ku dyondzisa vatsongwana ku va na vona va kula na va tiva lisima leli.
19: Nawu hi ndlela ya tlhelo bya ntirho lowu enciwaka lani siku ra namuntlha wu nyixise ngopfu swinene, wu tsakisa ngopfu swinene and wu buya ni ku dyondzisa ka vana lavantshwa lava hi byalaka va tiva va kula va tiva swa ku alani ku tirha nawu nchumu ni nchumu tiendle ku hlayisiwa ku byala ka minsinya ku tisa nhluvuko wa ku ambala ku vhikeleriwa ku va hi honetela amalwandle ku va ni rozawu hi tiva swa ku hlayisa ka minchumu hi fanele ku a hi swi hlayisisa ku yini.
17: le xifundzeni xa Marakweni siku la ku tlangela tindhawu ti hirhandzelaka ku tlakixiwe ngopfu avubyali bya 300 ya swinsinyani swi vhikelaka minambu kun'we ni ku landza vubasisi ka lwandle la ka Makaneta.
0: A muti wa humbi ga milayo ka provinsi ya le ka Gaza wu kombela mfumo wa provinsi ya leyi a ku ve wu tirha kasi ku chukwatisa a mahanyelo ya xitshungu hi ku va seketela lomu ka ta ku yelani ta wurimi lomu xikoleni hambi ni ta wu dahi inakulori Francisco Simbeni.
20: Huvo ya ku vonelela mintirho ya mfumo lomu xifundzankulu Gaza leyi nga karhi yi tsatsiya a mfumo wa xifundzankulu lexi kuveni u ya ntwisa a ta mapolitika ya ku khoma a vatshamitiko leswaku va ku vevukisiwa a vutomi lavona. Murhangeli wa huvo ya ku vonelela matirhela ya mfumo lomu xifundzankulu Gaza a tlhamisele leswaku ku fanela ku va ku chekiwa ngopfu a swiyenge swa vurimi, vutshevi, vudayi hambi uphalalisi la swikolwa swin'wana ku pfuxeta a tindlela to niteliweke hi ndhambi ku va ku chukumisiwa nhluvuko wa xifundzankulu Gaza. Jean Tshambi a vulavula magamu ka nhlengeletano yi kongomeke ku va ku endliwa a nhlelo wa mitirho yi landziweke hi mfumo wa xifundzankulu Gaza. Hi tlhelin'wani Jean Tshambi a tlhamisela swaku hikwalani ka swikarhati xifundzankulu xi tlhanganeke naswona a timali leti pasisiweke ku ve ni ku landziwa mintirho ka swigava swa ku hambanahambana hi leti to kala ti nga leka mpimo lowu u nga laveka.
21: Lembe ni lembe loko hi cuvuka hi vona leswaku a mali yo ya yehla kambe a hi nge hlamuli hi laha hi lavaku hi kona hikusa a limbeleli Gaza a ve ni problema ya makulu swinene leswi mfumo sa wu swi tirhile swi onheteliwile hinkwaswo tindhambi swi kombela ku tlha swi lunghisiwa futhi se mvhija ku ya mahlweni hi yo tlhelela ndzhaku ka makungu lawa hi na wona.
20: Almarito ya murhangeli wa huvo ya ku vonelela mintirho ya mfumo wa xifundzankulu Gaza Jose Tshambi loko a vulavula magamu ka mintirho ya ku endla nhlelo wa makungu ya mfumo wa muganga lowu wa tiko.
0: Vasanguli a ku huya kaya a va makadri lava nga tshama tikweni ga Joni na vahlongoliwaku leyo hikwalaho ka xikarhati lexi xa xenophobia lava chekeleleku a vhiki leyi lomu ka provhinsi ya Inyambane kwasanyana ka hun'weni va bonga mfumo hi ku ve wu va vhunile a ku ve va u ya kaya leswi xi ngene nghindi a tikweni ga Joni na kulori Orasi Romau.
22: Vana va tiko ga Mosambiki va nga tirhela a Joni va kumekele ku na va hlangana na xikarhati xa tihanyi vulavula xenophobia se va wuyile lomu ka provhinsi ya Inyambane. Fernando Fernando xitswalwa xa le ka hun'wini a sukile hi lomu Nyambane kwasanyana ka hun'wini ku kongoma ku ya Joni kasi ku langutela vutomi kani leswi se xi nga ku nghindi a kumekile na karhi a wuya kaya swi kotekile leswo ku va a pfunetelo hi vuhosi hikuma haloko wa kumeka na karhi a bonga a mfumo wa tiko ka Mosambiki hikuva u pfunetela ku a vana va tiko lava hlanganaku leswo ni xikarhati lexa tihanyi va kumeka ku va huya a kaya. Yena a engetela a ku leswi a nga senu kaya a ta vona swa ku ma hayini ku fana na yena hi buleni na Glex Juan mun'we hakunene wa lava nga kumekana va karhi va ya a tikweni ka Joni se va wuyeleko hikwalaha ka ku bobiwa tikweni ligiyani. A hi zweni magezu ya Fernando Fernando swin'we na Glex Juan.
23: Silo Mosambiki ndzi wuyile khwatsi
24: zvikaratile mauyelo
23: makaratile hintamu ndzi uya nga nchumu ndzi ni uya ni pfula xikolo tinguta mina tiselikole
24: no nome ya Fernando Fernando ti ta fika kahle se ku lavhela vhela swifambe swa le niya swa hlopa because loko va u kuma leswiniyani swi yengisaka swona leswaku loko u famba va ta va ta kuma la ndlwini va ku dlaya va hisa yindlu loko va nga wu kumi vo pandza va teka swa swi lavaka va hlula yindlu va yi tshika loko va yi lava loko va nga yi lavi va hisa before va ta va ta fika hi teka leswi hi nga swi kota na mixu ya sabat ndzi sumela mapholisi a rinki a brasa leniyawo hi ku hi lava ku vuya se kumani mfumo hi teka hi veka ka n'wandhawu se
2: magezi
22: ya vakukari vana va tiko kutani switswalo swa munyambani va nga karhi va tirhela tikweni ka Joni loko se va kumekile na va karhi va hikina singa yi wona hikwalaha ka cinofobia chivonekaku wa tikweni ligiyani ku vula leswaku lomuka provhinsi ya iNyambani ku ringana 5-10 wa vahanyi va provhinsi va nga tirhela tikweni ka Joni se va wile hikwalaha ka ku va va tsutsumisiwa hi switswalwa swa tiko ka Joni.
0: Aman'wani mahungu ya le tikweni ka Joni manihiwa laha xitichini hina ku lori Eduardo Figurão.
3: Madzanadzana ya vahanyi va doroba la Nelson na Mandela Bay exifundzankulu xa Cabo Oriental va sindzekile ku va va tsutsuma mintini ya vona hikwalaho ka timpfula ti xanisaka swinene ka masiku lawa ya vugamo. Hi ta ni mahungu ma koliweke hi xitichi xa hina ku tlula 5,000 ya vanhu va kumeka tindhawu ta vuhlayiseki hikwalaho ka matshamelo ya ku nonoha ya nkama. A doroba la Nelson Mandela Bay hi lona leswi xanisiweke hi ntamo swinene hikwalaho ka timpfula leti nakona ti vonekaka exifundzankulu xa Cabo Occidental. Swikolo swinyingi swi pfaliwile a Cabo Occidental ni le Cabo Oriental lomu nakona ku rungulowaka ku hohlotiwa ka switarato na hambi ku chima ka mati ya ku nwa. Vuyavele bya magezi na byona byi kumiwile hikwalaho ka timpfula leto. Swihubyana swa mfumo swi karhi na swi seketela vanhu lava vilelaka lana ku nga karhi na ku yaveriwa swakudya, magumana ni mirhi ya ku vhikela mavabyi ma nga vangiwaka hikwalaho ka timpfula. Iko hinkwaswo na ikongoma Radio Mosambiki mingelake Eduardo Figurão.
0: Hi ta vhala mahungu hi ta mihlakano ya ku tiyisa miri. Matsakisi ya luzili utomi kale ka mchukumisi wa bola walumka provinsi ya Nyambane Stofago Fernandes afili wa zihlanu loyi achipitale cha hombe cha lomu iNyambane lenga GL hikubadra yena kala ku fenikakwe aya mchukumisi wa kla wa mabaronje ale ka masingi na chukumisi leko kufambeni ka tiro wakwe wa uchukumisi ga bola amikawa teste de pungwe SB Bila Shopping Football Club ni mabaronje a ku salisana nai Patricio Murashi murangeli watamkia kanu ya kutisa miri kamfumu wa chidropana chali kama singi ali ya kufaka Stofago Fernandes kusia usiwa na gaho mbingovu kaba kuzeli babeli ambini marangeli wabola kungaka distritu yale kama singi kanilifri kayokli provinsi ya Inyambani.
4: Mr. Sofu munu loye angakari ajukota kuzwana ni majaha angakota kuzwana ni zwanana munu loye angazukota kuwe a zwitwa ku hanya kunene ni vanhu lomu ka hina kama singi ambe kama singi basi ni Nyambani mpiselenga yikuma ya mhla ku hundza misaveni ya yena yi kumile di surpresa iluzekele ka hombi nguvu a mitiria hina ya bola yi tave yikumani ni mabhasha hakuwa anzi zwoni ku nga kumeka ku hiku hakisa a munhu wa ku valeta a mitiria yanga kara aima Mr. Stofago, ai munhu loyi anga kara anga midiri maxifurso pra akuve li kapwini. Mr. Stofago munhu loyi anga chukumisa vafana kusukela ka majugu xikolares hi ya ka bola ya recreativo hi ya ka provinciale tinese tikipa to tala ngopfu ti nga ka provinciale aka segunda divisão hambi ka musambola. Mr. Stofago tiazwa ku tinese special di pungwe bera kama nga ka musambola nda munhu loyi a nga ni zwimahi zwa ku tala munhu loyi a nga ni vuhlengeli ntawu kakamaluwa maxaka hi ku tala ka wona ya Mr. Stofago ni vangani ku nga hini va kulega ri trabalho ku nga vatirhana dorokuloni va lomu ku hlupheka ngopfu lomu ku xaniseka ngopfu yi nga hundzeli lomisaveni Mr. Stofago.
0: Magezo ya Patricio Murashi wale ka urangeli gata mhlakano ya ku tiyisa miri aka mfumo wa xidoropana cha le ka masingi na kombekisa khuveka hi ku hundza misaveni ka Stofago Fernandes ka le ka mchukumisi wa mabaronje loyi a luzile ku utomi awa zihlanu ya loyi mabadri ka xipitali cha hombe xa lomu doropeni ka iNyambani. Basi mwingi seti, amahungu ya nyamuka na malumba shipanze dzonga kati uga Mosambiki manyimala. Malungiselwe ka utsali nuhengileti himi na ngunywa gezu mugizu wako Avelino Antonio. Luis Batista aveka usasilga mchini. Kipelele.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Mama, mina ndzi landzela vilayelo bya wena xa ku xikhadi. Kambe nyamuntlha wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena a ni ku bululeka. Kambe wula ndzi munyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka.
2: Ahihi n'wananga, leswi hi swo hatla swi mu khulula.
1: Mama lejo
2: ngaku zwa hava kana le zwa lisima ngovu leri loko anwana na hino ku hudela iluza mati mirini wako ikwala a ha karereka makun loko umunyika ngovu zwo khuluka u valeta mati la maluzika ku mirini wakwe
1: ndzi bongile mama makuni zwini ndzi fanela ku munyika hiku khandzakanya
2: ha akavana vangane tlhano wa tihoti ni yimwe kutani ku hunza u fana maneti wa mina u fanele ku munyika mafi ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma a sopa ni mbulo wa xipitali ku nga mixtura
1: hi zona loko Manuelito a nga hina tlhano wa tihoti ni yin'we ke
2: u wa fanele ku munyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya u hatla famba yena na xipitali kutani kamba supa vutomi ka vanhu mugangeni a nga haxenti komunitari
1: hi zona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela swilayelo bya wena
2: oh kunene n'wananga ndzi tsakela ku azukulwana wa mina Manuelito a ve ni vutomi ginene
1: ndzi endzi ya munyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya xipitali
2: oh loko ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana
1: mama yi kona
3: Akuhudela kada ya vanana, kalinezu katiriwa himistura, makininu ya ziku, ni kukakokuluka. Avanana vatsongwana wakala kukhanu watu wetu ni ingwe, wafanele kwa nguisi wa mafi ya veli zu katroka nzakanya na vahaka vaisi wa chipitali kasiku ya tiriwa.
4: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúne a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e Tudo por um Sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
5: Tamwe na ushuba kukushaba asimento, tisimbe tama varão, titambo tama geze alo mungwini, tisanita, amalavatora, matangi o chalamati. Nizu mwani zibotso za kainale inene, unga hakarateki, yana zolezu aferaje imanguela. Aferaje imanguela, wazikota kuikuma, la bazarini gama furaira, zingwini la bazarini gajilo, lomondrope ni gainyambani. Le ajangamu. Tsutsuma zwalezo uya la bazarini gagiwa. La feraje manguela yala bazarini gagiwa. Ajangamu. Hilaha ukumako achitalero. La kubiwa kuzitine zinene. Zatipimu leti utilavako. Feraje manguela. Ama keru ya hina hilawa. 87-387-589. Kuna nile ya 84-24-67-58-9 Ferage Manguela Uikuma Lumdropeni Ganyambane
6: Rádio Moçambique A mahenya la chitsungu hengele tala
7: Omu kufa ka munhu zwi teka masiku ha hi kona na hega machuka chukana ya kukama nga vuni chumu magwenda ku ateka masiku ya kutala munhu na hanye kugama chukala majate swa zwiga machuka
6: mahenya la chitsungu milongo loko mahungu u shukumala radio mala radio tsama na hinu nga tatla ya kusa wena u chigelo cha kumaka
8: Deltin Guerrero, bonito, bonita. Não recal, está tani. A caminho do mundial.

0: Mwengisethi wafiti chile sudaru shwa radio Mosambiki zonge ni katiku wa kulosa na ikoyo zile nsa kukuka mabulu lawa na mutla anshoko maka ingatava akukumeka kuka mintlawa kumbimatiku mavulavulaka lirimila shuputu kwezi kuka ankubiza nukulu wabola ishimu shama tiku ya misava mundial kasimi inklangule ingataisi wakama tuwenu kusukela 11 ka junyo atutumaka kuka matiku ya Mexico, Estados Unidos na Canada. Ka matiku lawa mavulavulaka alirimila shuputu kwezi yuta patakasi mintlawa ya Brazil, Portugal ni Cape Verde. Ntlawa lowu wa wugamu i ikhambela ku sungula na wu kumeka ku ka nkhobizano lowu. Kasi Brazil hi lwese hi xipimo xa 20 na malembe 2 ya kumekeke ku ka mitlangu ya kufana. Hi vulavula kasi hi mitlangu leyi hi ku khambela ku sungula a tikonkulu Afrika yi nga ta kombisiwa ka 10 la matiku hi ku hambana ni 5 lawa a ma kombisa a tikonkulu Afrika ku ka mitlangu ya kufana. Hi nkatsakanyo 48 na soxa. Mabulu ya hina namuntlha yi ta va na mun'we ka vahisekeli vakhuzeli va mitlangu ya ku tisa miri bolwa ivi nakambe mun'we ka vakhaveli va bola Phineas Mukhavela. Phineas hi khensa swinene ku va mi tipatsa na hina ko ka mabulo lawa hi ta lava ku twa ka n'wina swa nga vakhuzeli vahisekeli va mitlangu ya ta bola i ntswini leswi hi nga swi nyimelaka ku ka mitlawa leyi na hi kombisa matiko lawa ya Brazil, Portugal na Cape Verde na hi sukela lana na Cape Verde hi vulavula hi mitlawa leyi vulavulaka lerimi la xiputukesi Cape Verde i khambela ku sungula na ha kumeka ka mitlangu ya ku fana ni leyi
1: ni khensile na kulori ku va hi khuluma hi mitlangu ya bola specialmente ya CPLP anga Brazil, Portugal na Cabo Verde. Hi ta khuluma hi Cabo Verde. I ku tsaka kunene leswaku a xinyimo lexi xa xiputukezi xi va swi swi kota hi lembe la ku sungula ka ntirho lowu Cabo Verde a nga huma a nchumu wa ku vevuka muchumu wungeni i n'wi tirha i ntirho wa bazi u nga va u ri kona specialmente phakati ka tiko la Cabo Verde. A hi ta tsakela ku hina van'wanyana hi nga se karhevela handle hina Cabo Verde hi timbilu ni hinkwaswo a ntirho lowu a nga huma a Cabo Verde i ntirho lowu wa ku a tiko la hina lowu nge Mosambiki so hi ku swi fananisa a swi faneleka ku ka malembe lawa ya ku tala ma nga humelela ku mondiyali tanihi ntirho lowu ma hi waku trabalho de base internamente lomu phakati ka Cabo Verde a campeonato ya vona va pfumela mapremi de jogo va pfumela ku tihita hi leswi ma hiaku ku a xitshungu hinkwaswo xi va xa poyara ni ku na vonde va nga kona va ti nyiketela a wumbilu hinkwayo swa ku nompodi i li khambi la ku sungula va va ringisa think va swi mahingi leswi va nga nghenisa swona va swi mahi kampionati leyi ya kani ya hina yi nga humelela ku za va swi kotile ku a nghena ka mondiyali va swona swa ku pa hinkwaswo leswi swa humelela e possible lo va bela swa ku lavena i 11 ne na vo 11
0: se kama vorela ya nwe na ke Mukhavela ikuva moli ti karikulu ka letla na ka sine mintlango ya bolwa ngopfungopfu hi xi xihundla lexi xi seketeleke kumbe xi endleke ku va ntlawa lowu wa Cape Verde u swi kotela ku hi khambela ku sungula u chapela ku va u ta kumeka ku ka mondial lowu
1: leswi swi yelana ni ntirho nga kona phakati ka Cabo Verde a loko ni phakati ka ntirho tinku anakanyo wa ntwanano a ntwanani nchumu xa xikulu hi ntamu phakati ka munti fikati konta a ku nghena munti yale ka u sungula i munti tinku sungula a bazi a muntu tinki ku ni ntwanano hinkwawo nga chuki a defense u chuka a phame kampu u chuka avansado a partir de ka phakati ka ntirho walava tirhaka ku va swi kota ku nyika premi de jogo vatirhi lava swi kota ku va nyika ekipamento leswi va prometeraka swona va tihita hi ku va nyika hi nkarhi lowu u lavekaka hi wona na tshemba swaku mutirho hambi a nga tivi nchumu a ta wu tiva ku maha ntirho
0: hi swona handle ka Cape Verde lwe se hi vuleke leswaku i khambela ku sungula a nga ta kumekaka ku ka mondiyali lowu u nga ta beliwaka ku ka matiko lawa ya manharhu hi vulavula hi Mexico, Estados Unidos ni Canada ku ri ntlawa lowu wa vaputukezi vaputukezi lava va tolovelaka a ku va va hi komba xa ku karhi
1: kalimambo loko ni ta khuluma hi Portugal tanto ni Brazil mina ni hi kambi la mina xipetativa xa xikulu xa maseleção lamambirhi a ni vona ngopfu a Portugal hi ku hi xiyimo lexi a nga ka xona a majukador la nga na wona sweswi swin'wana ti majukador la ku a ve ni paciensa hi khale a nga participari como deve ser mara a ve ni paciensa majukador a ku tala se ma bela ka maklubu ya makulu ya mavito yo fana ya machurch city hi mativako ya mainter ya ma asemila ntaw hi maklubu laya makulu se hi ku cuvuka xiyimo lexa Portugal na tshemba leswaku ha Cristiano Ronaldo a nga ta ma ha ku Portugal a ganya kumbe a tshunela lomu ka ku hi ku nave van'wanyana va ku naveli majina va ririmi la xiportugezi ya navela ku siku lin'wanyana hi ganya mondiyali hi tlhelo la Portugal a nga leswo Brazil se i malembe a ganyile ha swi tiva e certo ke a Brazil in este momento
0: loko se hi ya kola ka Brazil lweyi mi vulavulaka ha yena i Brazil lweyi nkarhi ku tivisiweke leswaku Neymar Junior a yi le convocado ku ve na ku tsaka kukulu hi tlhelo la xitshungu ne etlhelo la yena mobeli ku va loko hi vona Neymar lweyi lweyi se ka malembe la yaogamo a kalaka a nga ha beli ka mintlawa yikulu a belaku ka a ntlawa wa tikweni lakwe a ku ni ku ganagana nyana la kasi Carlo Ancelotti a swi tiyisile leswaku Brazil lweyi a fanele ku va a tlhela a ha kumeka na Neymar
1: kalimambu ve le phakati ka ntlawa nompodi u tekela ku susa a nhenha leli tiko laha mi lavaka hi ku a munhu lweyi i munhu loyi asisitiriwaka hi vanhu va ku tala se wena hi ku cuka munhu podi u n'wi vona eka different ka pulani ya tati ka ntekinka leyi u yi lavaka ma hi xitshungulo xi n'wi lava ni to dala yena u a example ni xa xifananisi xa xitsongo i ku fana na Mosambique na Dominguez a tshikile ku bela la Joni laha maxi a vuyile a ta bela lomu Mosambique ku fike nkarhi a nga ha mi vitani seleso ma hi ku xitshungula xi n'wi lava hi munhu loyi a pfuxaka a balneari i xitshungula xi n'wi vona swa a ntirho wa yena hi wini wa kona a tshemba swa ku Brazil hi ku swi ni munhu wo tani a sanga ni experience a balneari li ta cinca hi ximo leswo balneari li lava munhu loyi a nga ni experience ni u leswi a nga se a nga belani ma mondiyali a fambi ka makuluba makulu a ta stragmitira a experience lexi a nga na xona
0: swanga marito ya ugama mukavele hi nyimela a mondiyali wa ku hambana ni ma mondiyali man'wana nyimela mondiyali loyi a nkuku u nga ta wu pfaka a n'wana a ta ya n'wi hereka
1: a mondiyali loyi u ta voni ma surprise a ku tala swa karhata ku swi vula leswaku lweyi a nga ta winaku i mani ni ximomento podi ma hama perspective vula hi cuvuka hi France majukador a nga na wona hi cuvuka Portugal majukador a nga na wona majine Africa a ta se ni experience xin'wanyana ni majukador lama belaku seka makuluba makulu ni nga vula hi xifananiso xa tolo ve a majoga megavhe nge mitlawa ya ku tirhisa miri lava ku tlanga entre.

0: leswi nga ta va ku kumeka ko ka mintlawa kumbe matiko mavulavuli ya lirimi la xiputukezi ka nkhumbizano wukulu wa bolo hi xiyimo xa matiko ya misava, hi vulavula hi Portugal, Brazil, na Cape Verde na ntlawa lowu wa ugamo hi li khambela ku sungula na wu kumekaku ka nkhumbizano wa kunge hi lowu. Ku tiviwa leswaku mitlangu leyi yi ta sungula 11 ka Junyu a tsutsumaka i mundiyali lowu ka wona ku nga ta kumekaka 48 wa mintlawa na yi kombisa nhlayo ya ku fana ya matiko. I xihitana lexi hikuva yi khambela ku sungula a mundiyali na ni mintlawa ya ku tala ya ku fana ya ku fika ka ntsengo lowu a hi tolovela mundiyali lowu ka wona ku kumeka a 32 selecions swi komba a ku kula loku ku nakambe ku pangalatiwaka hi ku hlengela ku ka matiko ya Afrika na wona hikuva Afrika tiva leswaku handle ka ntlhanu se i dash wa mitlawa leyi nga ta kumekaka hi ta nyima lana ke ni mabulu lawa ya hina na hi cuvuka a mundiyali lowu u nga ta sungula ku nga ri khale ku ka matiko lawa se ma xaxameteke yamukelani a ku losela ka Rui Makarin.
1: Radio Musambiki switiji swa Maputo Gaza na Inyambani amugwanqwini wo kongoma Mundial wa Estados Unidos.

0: ihungugu eta legita ku gita amba shungetano hi mandau lomo hitsama ukona matiku wonkela haska gam makulungela sikulegi na kukari kukumbilo kunga kuoneka ahlengelo wabahangi hambini bandoni bafumu lomo kaku uvikela mandau lomo hitsama ku ukona lebzo hikola kongana ka masikwana la madzumaku kuoneka aku abantu bahisa makwati lezi zvigwela ku a misava ativula letakuna tina tigari tidilimusela amisava ngufungufu loma doropeni loko hita chuka hita kheluga kuhisi waka makwati loma a provincia ya Nyembani tsena kalembele ginga kagona aga 2026 akuli wala shaku igidi ni kano mazana wama gitare ya makwati mangave maluzeka lesu hikuwa laka kuhisi waka Tinova, lomo madropeni ya hombe. Kukaru kuoneka kuwaki wakami ngoma, lezi zi kalaku zi ngafambisani ni kuwaki wakami sele, le inga shikotaku aku amati mafamba hikona. Hiku fumalika luka misele, kukaru kudilmukela marua, kukaru kudilmukela ama ngwani mandau lomo kuwakilweku amemiti. Loko hita chuka hilomo a provincia yenyembane, a mapaila yalikanya soro, kamasingi. Panda, Hongwini, Machichi, zvimwe ni Kisiku, a district ya Zavala, kaoneka nguvu chikaratule chicha kudilimukela ka misava. Hika district ya Zavala, hivi hibula na kumana towa district Azaresha Virsengo, loi ahikamisela ko shungitano hili tufamilina ko ni kukulungiri wakasi kulege gama ndaulo mitama ukona na aku. Kukari kuoneka chikaratu chaku achitsungu chinga khaisi mandaulo mitama ukona, lezo hiku alaka kuoneka chaka hambi nikona kudilimukela loko ka misava.
1: District ya hina ya Zavala nyamuhla ya naya nao kwa tati kugai hina gamusabeki hilo mkaku kukulungela asikule ga matamela gameyo ambiente nizula ula kwa hichinu nao hilo mkaku kukulungela hiku lichangu mbishu fana kujitiva mahanyela siuga nyamuhla hiku hikaisa mahanyela kulukula ula hima hanyela ula ula hima ati yola le mesa himsava yola ula himoya lo hifulako kambi lo take ho clean hina tshungu hima tsamela hina kusukela kaya take hilungisa ama hanyela yivona chaka ku hima isa kuyini hiku achaka legi maiwa kolaka kaya lo hisusa hisiya hanke akina khaiswanga achaka legi kwani chikati manzi hiku talaga kona ita khagi ngena lo kaya kaya ita kuma mabazi teki ukhini na vanhu na vahanyi tiku hi hlayisa amahanyelo ni kaza vala ha xaniseka ngopfu hi mhaka ya yerozamo ngopfungopfu hiku hi mahanyelo ya hina hi tilungiselanga kwatsi bya ku amati ma ta famba hi kwini loko amati ma nga kumi a tindlela ta ku famba hi wona pos mukelekela amisava hi maayerozawo kambe hi hina hi xanisekaku a ti na chikati a ku kelekela ka misava yi tlhela leswaku yi tsema ni tindlela ya hi leswi hi nga lava ku kombela leswaku i chukwana ku hi tilungisela hi hanya khwatsi lomu a mfumula ku tilungisiwile bya hi hanya bya ku kumeka tindlela ta ku amova hi famba khwatsi a mati na yonawo ni ku yi na vula matala ma kuma tindlela ta ku ma famba khwatsi vaxi ngopfungopfu la ka chaka a chaka teki hi givone hi lunghisa hi hlayisiwa khwatsi hi ku loko yi nga gi hlayisi yi nga gi hlayisi chaka ta ku mabazi kambe a mabazi ma ta hi karata ngopfu
2: makuno ku kona tiruma wa kwa ku a mandhawu lawo a ku ava vanhu va va vaka kona hi ku landzisa nawu hi lolo maplanamento infrastructural ku tondzeriwa ka matalyangu
1: ti kona tindhawu ta tinyingi lomu ka xidorobana xa hina xa Kisiku lomu ka swidorobana bya ma-post administrative sedi hi ma-localidad ti kona tindhawu ti nga lunghisiwa hi mfumo swa ku a vanhu loko va lava ku yaka va nyikiwa kona pura hi hanya khwatsi
2: a ku voneka ku hisiwa ka makhwati tinhova
1: hina hi katikile seni ka hina hi mhaka ya mobilizesawu leyi hi mahiwaku hina mfumo ja a xitshungu xa swi leswaku a ku hisa khwati i nghozi ka hombe ngopfu a hi kumani ni nghozi leyi ra hanya khwatsi
0: ku laula ka kubanatu wa district ya Zavala Azaria Xavier Sengo loyi ate kungalo hekhelo ga ta ku hisiwa ka makwati a district ya Zavala se a chitsungutika ri zwisisa anawu hambeni zwilelete leswi zwisiwa ku hifumo ka lembe gimwe ni gimwane loko hi vulavula hi ta ku hisiwa ka makwati wa sina hi vulele ku ngheneni ka hina ka hunguleke ku eta leswaku lomu a province ya Nyambane ku suhani ka gidi ni tlhano mazana wa magitare ya makwati lawa ma nga ve ma hisiwa leswo lomu ka madistrict ya Mabot kwatsikwatsi lomu mphirisini eka libeyo ya Zinave Park National de Zinave zwimwe ni le Bazaruto a Parque Nacional do Bazaruto ka Vlakulu na kungasele unzako le ka Masinge kutala ka vanhu loko a wulele amurangele wa ndzawulo ya ku vonela hi matshamalomo hi hanyaku kona bava Renato Bata ate a wurimi hambi ni wuhakule ega ulombe hi swona swi mahaku leswaku a vanhu va hisetela tinhova a hi zweni magezu ya bava Renato Bat loyi a siyile ku magezu lawa loko hi muhutisile xungetano hi ta siku leki ka 5 de junio
3: loko hi vulavula hi tlhelo ka ta mandhawu lawa hi tshamelaku kona hi vulavula hi nyimpi ya hombe ngopfu leyi hi nga nayo laha mun'wana ni mun'wanyana a rhambiwaku kasi kuma ha co karhi kasi a ku vhikela a tingumbi leti ti humelelaka hikwalaho ka ku cinca ka tinguva lana a kameni swi humelelaka hi tlhela ku hi rivakela ku swi vangiwile hi yena munhu hikwalano hi fela ku ve ni hi huwelela mun'wanyana ni mun'wanyana maha leti swi nga mu ringanaka kasi hi hungula a wu bihi leyi yi humelelaka xikarhi ka mintirho leyi mahiwaka hi munhu leswo ndzi vulavula hi loko hi pimanisa hi mhaka ya ku swa ka tinhova leswi swa kumeka na swi cinca a tinguva ta hina hi vulavula hi ku hlazela ka misinya byona woleswo bya kumeka swi cinca hambi a byanyi ginene nga kumeka loko hi gi fuvisa manziku andawu liyani hi ya ha yi wona yi cincile tao hi tlhelo lego mun'wana ni mun'wanyana i fela ku maha co karhi kasi ku vhikela a wu tshamuleki hi nga ka kona hi na ni ntirho lowu wa ku loko gicile munhu wo phanda i fela ku ve ni a maha co karhi kasi ku tigisa kwalahayani loko hi nga landzeleli a minayo ha swi kota ku ve ni hi tlhela hi ti tlhelisela a ndzhaku
0: makunu lomu xikarhi ka mhaka leyi ya ku hisiwa ka tinhova a provhinsi lomu xikarhi ka lembe leyi kutani tihweti to kumesa lembe ti nga hundza makitali mangani ya provhinsi yi luzileko hikwalaho ka tinhova ka ku hisiwa ka tinhova
3: a mhaka ya tinhova yi na ni tinguva ku khwatsi hi sweswi hi nga ka kama wo woma ku nga kama wa xirhami hi ku kama lowu hi lavaka ku nghena ka nguva ya ximumu makulu hi kama lowu ku humelelaka ngopfu a mhaka ya ku hisa ka tinhova a ka katsakanyo hi nga humaha eka ku sangula ka lembe leki hi vonile a ku hunguka ka tinhova kani leswi wa hi kona ntirho hikusa a vo tala loko va hi lomu ko rima a va swi koti ku rima va nga tirhisi ndzilo loko va hi lomu ka ku la ku vhuxa a byanyi ku khwatsi hi sweswi ki sangulaka ku woma va tirhisa a ndzilo endawu a hina a ntsengo wa tualizado nyamuntlha maxi leswi hi swi vonaka hi ku ka woneka ku a ku tlhelela ndzhaku a xin'wana xi tlheliselaka ndzhaku i mhaka ya ku fuya ka tinyoxi hina hi tiva ku a tinyoxi ti kula lomu khwatini lomu ku nga ni switsangi o hi matshamelo yo karhi lawa ya ma tivaka ya ntumbuluko kani leswi hi tirho hi humahaku wa ku ya hi ku fuya hi maha a swikopa swa swinene hi tlhela hi londzowota a tindhawu leti hi ti vonaka ta ku leti ti fela ku vhikeliwa hi veka kona ka wonekela na ku hunguka
0: hi tlhelo gin'wana xikarhatile xa ku dilimukela ka misava lomu ka swidorobana hambi lomu ka madoroba ya hombe a mhaka leyi yi nga hundzisiwa kwini kutani ku hi wuhitirima hi wa ku hunguka a ku dilimukela ka misava kuvulavulaku hi xiputukiso ka yi rosa
3: a mhaka ya yi rosanga ku nga ku dilimukela ka misava ka woneka na ku tshinga ngopfungopfungopfu lomu madoropeni leti hi nga ti hlomelela hi ti wona hileswaku ku na ni toloveto lowu hi yaka na hi wu tsika hi wona ku kula ka madoroba hi wona ku yakiwa ka tiyindlu ta hombe leti ti tirhisaka a mathayela se a tiyindlu letiyani ta swi kota ku ti amukela a mati yo tala laha ma ya ku ma wela kona ma sungula ku khulunga se mo sungula ku aku bohetela hi ndlela leyo a mhaka ya ma sisterna hi wona hi mhaka ya hombe kofu
4: leya
3: ku nga mathangi lawa hi felaka ku loko hi ya ka yindlu hi koka a hi ka maphayiphi hi lungelela maphayiphi ma ya le ka mathangi lawaya lomu ka mathangi ma ta ya mahlengeletana hi ta ve hi ku yini hi ganya kambirhi hikusa hi ta kuma mati ya lisima ya ku hinwa hi tlhela hi kota a ku fikela a mhaka ya erosion ku tshika ka leswo kohle lomu hi ku vonaka ku lomu kumbe ku nga ve ni xikarato mandzeku xa ku dirimukela ha fela ku hi byala a misinya hi byala marelva hi lwa hi tindlela tin'wana ni tin'wanyana ku khwatsi ku veka ka maribye ka ni leswi a xa hombe ku vhikela a ku vhikela hileswaku hi nga vhumeli ku vona ndhawu hi xihala ku nga hi na sinya ku nga hi na tshomba yo karhi ni ta a hi londzowoteni kusukela lomu hi tshamelaka kona lomu hi rimelaka kona ni kotle
0: lawo ku ve magezo ya Renato Bata murangele wa mitiru ya ta ku vonelela hi mandawulo mo hi tshamaka kona lomu a province ya Nyembani na kale a amba xungetano hi ta ku kulungeriwa ka siku lege ga 5 de junho laha ku kutiwa ku a xitshungunga a xi landzisa tindlela hambi ni swilo letelo kasi a mandawulo mo hi tshamaka kona ka hlayiseka na ku nga ku hisiwa ka tinhova hambi ni ku languta tindlela ta ku hungula ku dilimukela ka misava lomu madoropeni. Lego hungugu eta give mangeni kamina Armindo Masinge kamichini kuvina Luis Batista Humberge hina karimina velela a wings legnen gam tiria radio msambike salani.

Uyithelele imali swayi uyithelele imali sona gwera gwera gwera gwera ngare kuhongo gaya kamkhulisine uyithiya nimani yakhongoro kamungu.

ndlela ya ku va hi koyozele hi yona wena munisati wa ku rhandzeka u katsaka switichi swinharhu swa vadzongeni ka tiko maputugaza na yinyembani hi na wena ka mpundzu wolowu mixu wolowu siku lo leli tanihi lana u swi rhandzaka hi kona ku swi vula van'wanyana va limpundzu van'wanyana va lowusiku kambe swa ku tiya hileswaku wusiku leyo tiyela wusiku hi lowu nkarhi lowu a hileswaku kumbe leyo tiyela wusiku i wusiku swuswi a hi mpundzu a hi mixu mpundzu hi loko se hi ta ve lomuya ka ma 4 hours swo leswa hi ku he a ve ni mpundzu se leswaku a wusiku litilile u ku lixile a ni loko lixa hi loko lixile jambu se hina hi ku lixile hambi loko li nge sixa se lixile mani loko ili ku liyuxa hi ku hi li lixile hi loko lixile jambu se munhu ni ku li vona nihange se li vona a li lixile ta ku yini mavulavulelo ma nga hambana swi tele swilo swa ku vulavula swona swinyingi funzeni u nge swi heti swa ku swi vulavula siku lin'wanyana ni lin'wanyana ku huma a marito mantshwa a ku vulavula swi hambananga ni nkarhi lowu loko u za wu ndlula nkarhi wu ndlulile siku ni siku ku humelela nkarhi wa wuntshwa loko lixa hiya kuma nkarhi wuntshwa liya chona liya haxa lin'wanyani hiya kuma nkarhi wuntshwa a wu heli nkarhi marito na wona wa ma heli ku fana ni masiku a ma heli loko ho ya ka ndhawu va ku nyamuntlha a hi cenekisi ta na mundzuku i ndlela yin'wanyana ya ku gugwela ku phela laha a hi kona ka za ceneka lana swi tirhi swa ku ceneka laha xa ku tiya hi lexo hi ku u ta famba ni mundzuku kambe va ku ta na mundzuku ku ve va nghiza va heti hi ku swi vulavula va tlhela va swi basisa va ku tomorrow never dies mundzuku a ku fi se mundzuku ta famba u ya kuma swa ku va te mundzuku kambe na u tlhela u famba u ya va ku bavo hi vulavula hi mundzuku leswaku hi ta ku ceneka mundzuku u ya famba kambe mundzuku va ku hi lexi xikrita lexi matsalwa hi lawa laha kasi wa ha xanisekela hi wena swi voni hi wece la swa ku mundzuku hi kona hi nga ta ku ceneka aya a wu tomi la karhata la hlupha la xanisa inaka hi le ka hweti ya vatsongwana namuntlha hali sexi a hweti leyi ku sungula ka yona swi famba swi ya fika 15 ka hweti yoni ya ha vulavula hi vatsongwana ha kulungela a minkhuvo ya vatsongwana se swinene ku va hi tsundzuxana hi mhaka leyi hikuva vatsongwana va khala nakona u xihlayahlaya xa lembe leli nyan'waka kumbe xihlayahlaya xa nyan'waka mayelana no kulungela siku la ntsongwana xi vulavula hi mhaka yo leli ni tshiki ni kula ni tshiki ni engeta Elvira Viegas Minha noite 11 minutos.

0: Nhlombo yi le ku wena. Basisa khwatsi hi xizonga. Ako hayi. A Nhlombo yi na wena hikuva wena u dyondzile. Na mina wo ni fanele ku va na ha voneleliwa hikuva a wu mundzuku ka siku ku le henhla ka mina. Se wena u lava ku ni tsemerisa u ni yisa vukatini, u lava ku ni tsemerisa u ni heleketa ku ya hakela minandzu hi mina. A ku byela leswo ntsongwana leswi a swi hambanangani loko muya muya bula hina loko hina va hovo laha laya va ya ku muyo tshama phela muyo duwu laya a ha ku vuya a vuye hi masin'wini kokwani a jile kumbe ku fihlula se muyo tshama muzumba mumu mu le hansi ka kumbe ka nkuhlu kumbe ka yini munhu yo tshama mu twa mumu hinkwenu na ka lava ha muphuzani mati laya swo kwini se a bula kokwana se a vutisa ntombi phela leswi ku se loko mu bula a khene mu na tekana phela leswi a ku vutisa xijana lexiya u tlangaka na xona lexiya xa ku se loko bula a tshembisa swa ku mi ta tekana ke u ku nghena phela leswo a lava ku kuma nyani a lava ku kuma ntiyiso
1: masenu wa kwaneyo.

0: contra tudo que é de mal. Tudo que é mal. Yeah. Moçambique, a luta continua. E Rambana no Bili linga kona lili. Leswi swi hanyiwaka hi vamakwerhu etikweni ra Afrika-Dzonga naswona vahisala va loko va swa ku hinkwavo vanhu loko va hlongola vanhu va mahisa swo leswiya a ku nga ta sala munhu tikweni a ni mona vahisa lava awe hlongola munhu hi nge hinkwana u bo tlhela u hisa ya swa karhata kambe hi ta ku yini va loko tshama ka vakokwana u gela xirhengeleni kambe xirhengele lexi xa ku va ku nyika swoga swa kona va tlhela va ku tamelisa hi lomu mandleni na xi hisa xo xirhengele lexi
1: Maria
0: Iwe. Ungalikhali ta kuma nongonoko Saudi Nutrição.

0: Meia noite e 40 minutos, Nzaukalo Kwetuli, Dito Flip na Maria. Ai, kume ni nongonoko utomi ni majela manene na Victoria City.
1: Mabela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tiveka ta makumele ya vutomi byinene hi kola ka madela. Dana hi ndlela yinene ku kota u va ni vutomi.

0: Halo Sela, muyingise twa ku zhandzeka na hi tlangela ku hi amukela ka un'wana nongoloko madela ni vutomi byinene. Nkongometo wezu hikuva hi kuma mavonela ha wone hi nga nyikanaka a vutlhari bya ku yantswisa a vutomi byezu hi kola ka madela. Masiku lawa muyingise twa ku zhandzeka ma tshamela ma kazata ku hinkwawo matlhelo. Makumele ya swakudya ha swone hi nga bekisaka kumbe hi yantswisa a vutomi byezu hi lawa ma yaka matsondzoma. Na hikwalaho ka leswo namuntlha hi ku buyelaka ni mavonela ya leswi hinkwezu hi nga swi yencaka a ku va hi bekisa a vutomi byezu hi yantswisa a madela na hi kuma swakudya hi ndlela ya ku na byala. A ku na nchumu nga wu nyikaka lisima ku tlula lowu a nga mhandzu wa nyuku wakwe lowu bindzuliwiki hi mavoko yakwe u hanyelaka u vo u kuma mhandzu lowunene u nga titlakuxaka ha wone ku siku bya mundzuku. Xileswo namuntlha hi buya ni mavonelo ya ku va hi tibindzulela a swakudya sweswo leswi taka hi pfuna siku byin'wana ni byin'wana. Ka lava toloveliki ntirho lowu wu nga na byala kambe hi ni van'wana swoswi hi kumaka mavonelo lawa hi nga tshuka hi tivutisa leswaku maendlelo ya kona a nga va wani xana. Hi nga swi endlisa ku yini, hi nga sungulisa ku yini, hi nga wu landzisa ku yini ntirho lowu? Hi khanele ku va hi tibindzulela swakudya sweswo a nga va hi ku hamba masimu. A nga va hikuva hi tihambela a minkanteru a mikintaxi yeswo lani ku nga ni a mbangunyana wutsongo kumbe wena u nga ni njombo ya ku va u va ni tirheni bya byikulunyana a ku va hi kola ka mbangu lowu nga na wone wu londzovota misava leyo ku tibindzulela swakudya. Ku kota mavonelo lawa muyingiseti wa ku zhandzeka ma tlhasaka wena hi ndlela ya ku twisiseka. Namuntlha hi zhambi mamana Kristina loyi a taka hi dyondzisa hi ku sungula ta malulamisela ya misava ku byala ni ku hlayisa a mibyalo yeswo. Mamana Kristina i mubindzuli lowunkulu wa swa masimu a nga va leswitsongo ku fana ni tinyangana masalada ni swin'wana hambi hi ku bindzula ni swo switswama mihlata mazambane hikwalaho ka swone mabazara yezu makotaka ku va makuma mali nxanchumu a ku va swi xaviwa siku byin'wana ni byin'wana. Na swilitano ha muhoyozela hi munyika nkama a ku va a hi tlhamuxela a mabekisela ya misava kusukela nkama wa vubasisi ku ya tlhasalani yone yi nga ni matshamela ya ku va yi yamukela a mbewu.
1: Na milosa ni rhandza a ku va ni hlamuxela leswaku hi nga endlisa ku yini a ku ve ni hi byala a timbewu ematalaweni ka hina kumbe emimitini ya hina. Xa ku sungula lexi hi faneleke ku va hi endla xona i ku va hi identifikara a ndhawu leyi hi nga ta byala ka yona. Xa ku sungula a yi fanele ku va a li ndhawu leyi nga ni ndzhuti. Yi fanele a ve ndhawu leyi yi kumaka mumu hi nkama wa ku leha mazomenus 8 hours di tempo por dia nompo di va ndhawu ya ku yi tshamaka metade do dia ili ni ndzhuti por exemple a tlhelweni ka murhu kumbe a tlhelweni ka yindlu lana ku pfaleka ka mumu ku pfaleka a dyambu leswaku tintidi leswaku a timbewu ti nga disevolveri ha wombe. A xa wumbirhi lexi hi faneleke ku va hi endla xona i ku va hi gava. A ku gava swi ta endla leswaku swi pfumela leswaku hi ndzuluta a misava leswaku leyi nga henhla misava yi kumeka yi le ahansi. Loko se ile yi ve hansi kutani leyi nga hansi yi kumeka henhla yi kumeka na yi patsinyanile. Loko hi hetile a ku gava igama hi ya ka xiyenge xa vunharhu. Xiyenge xa vunharhu i nga xa ku gradara kumbe xa ku hohlotela mabubu lawa ma nga ta endleka loko hi li karhi hi gava. Se hi hohlotela mabubu na hi li karhi hi nivelara leswaku loko li tshuka a ndhawu liya hi nga ta gwala ka yona yi tshuka i byekelile, se i ta endla leswaku a misava hinkwayo yi kumeka yi le ka nivelole la lin'we. Loko se hi endlile a ku a loko se hi hohlotelile a mabubu hi ta ka xiyenge xa ku va hi lunghisela a ndhawu liya hi gaveke ka yona hi tlhela hi hohlotela mabubu. Loko se hi lunghiselile se hi endla a ma-demarcation leswaku hi veka leswaku a tikantiru ta hina ti ta fambisa ku yini, ti ta fambisa a ku yini kumbe ti ta yingisiwa a ku yini. Leswo ni bala hi distanciamento kumbe a hi distanciamento. Se a kantero la normali li nga teka a xipimo xa 2 meters hi ku goma ku ni ku goma ni ku leha 2 meters hi ku goma ne hi ku leha swi nga dependera hi lana tindhawu la hina li nga gamaka kona kumbe ndhawu leyi hi lavaka ku gwala yona yi nga gamaka kona. Podi yi nga lehisa hi 10 metro kumbe lehisa 15 metro kumbe lehisa 5 metro kambe hi fanele ku va hi obedesera lana ka ku goma hi fanele ku va ali 2 metro kumbe talvez no máximo hi gamaka 3 metro. Loko se hi demarkarile a tikantiru ta hina a distansia kumbe ku hambana ka kantiru yin'we ku fika ka yin'wanyana swi fanele ali 0.5 metro. Hi nga engesela kumbe ali 1 metro loko hi ni xipaso xa xikulu, kambe loko hi nga na xipaso xa xikulu hi nga endla a 0.5 leswaku loko ni suka ka kantiru leyi pela ni nghena ka kantiru yin'wanyana a distansa la wona kumbe ku hambana ka wona a fanele a li 0.5. Se a layaka ku hambana ka makantirho laya hi lomu hi nga ta fambafamba hi kona a ku va hi tirha kumbe ku va hi basisa andzeni ka makantirho ya hina, na hi nga presizari ku va hi nghena lomu ya ndzeni ka tikantirho hi kandzetela leswi swi nga tshukaka swi wona a timbewu ta hina leti hi nga gwala ndzeni ka tikantirho. Se loko se hi demarkarile a tikantero ta hina hi mpimo lowu ni wu baleke hi hamba a dubação de fundo, xilungu va switcha swa ku ya dubação de fundo lana hi nga ta tirhisa a madubu xikimi ku xi tanihi leswi i pra hi swi endla a makaya. Se loko hi endla makaya swa tsimbisiwa hi nkama wun'wanyana ku tirhisa madubu xikimi kumbe ku tirhisa a swilo swa makimi ku lomu matanyaweni. Se leswi hi nga endlaka swona i ku va hi tirhisa a nga va a xitrumi xa tihomu kumbe hi tirhisa xitrumi xa tihuku kumbe hi tirhisa xitrumi xa timbuti na tinguluve kumbe na swin'wanyana. Se hi teka xitrumi lexiya hi xi cheletela lomu ndzeni ka tikantero. Loko hi xi cheletelile lomu ndzeni ka tikantero se hi tlhela hi teka xikomu hi patsinyisela a xitrumi lexiya na ni misava.
0: Leswi kutani misava hi kotiki ku yi lulamisa hi laha swi fanekelaka ha kona, hi wani maencela manene ya ku va hi byala timbewu teswi mamana Kristina?
1: A loko se hi patsinyiserile xitrumi lexiyana ni misava swa nga hi leswi se hi ni maplanta ya hina lawa hi nga ta byala wona, ni ta dara example makofu. Loko se hi ni makhofu ya hina ku va hi ta byala wona, a makhofu lawa ma fanele a li makhofu lawa mali kusuka eka misava. Loko a li a makhofu ya ku va u xava lomu switaratwini kumbe tindhawini tin'wana swi fanele swa ha kombisa a ku thamba leswaku wona mali ku huma eka misava, mali ni misava nyana matlhelweni ka wona lomu yaka timintsu, leswaku swi endlela leswaku nkama lowu u nga ta teka a ku va swi khoma laya ka misava leyi hi nga ta veka ka yona swi nga tshuki swi vuna kumbe swi tshuka swi fa. Se hi ta gama loko se hi regile se hi teka makhofu lawa yana kumbe salada kumbe swin'wana ni swin'wanyana se hi byala hi pima a xipasu hi nga pima hi voko la hina hi pfula voko leswaku hi kota ku va hi markara a distance kumbe separation kumbe ku hambana ka planta lin'we a ku fika ka lin'wanyana. Kutani loko se hi byalile hi gama hi chela mati hi regara leswaku lumiyana hi nga tshukaka ku nga tshukaka ku nghena a moya ku ta kumeka ku pfalekile hi mati lawa ya va swi chela leswaku technically leswaku i selage hydrica. Loko se hi gwalile hi gama se hi chela mati leswaku hi permitela leswaku ku va ni selage hydrica lumiyana ka timbewu leti hi nga byala ka tona. Loko se hi byalile loko se hi vona swa ku a timbewu letiyana kumbe makofu kumbe salada kumbe na swin'wanyana swa voneka leswaku se swa khapakhapa swa khapakhapa a swa ha vunanga se swi khomile a misava se hi nga hamba a dubasao di cobertura. A adubação de cobertura em Galienda, 10 dias depois que a cuva em Jalil. Sei, mas a adubação de cobertura em Gacuchela, adubo, lumiana, catimbeu, adubo lele. A anibulavula lexaco em Gatiricene amaquímico. Tani leswi a timbewu leti hi ti byalaka hi a hi tirhiseni a xitrumi. Se u teka a xitrumi lexiya u xi cheletela lomuya kusuhi ni planta kumbe ni khofu hi lana ningeni wa lona kambe xi nga yi xi ya khumba ngopfungopfu layana ka timitsu ta kona hikusa swi nga suka hi nkama wun'wanyana a khofu lifa kumbe mbewu liya yifa. Se loko hi chelile xitrumi lexiya hi famba hi cheletela switsongoswitsongo u nga pima hi xitampana lexiya xa refresco leswaku u nga tshuki u tata se u famba u cheletela hi planta ni planta. Loko se hi chetelile se hi hamba a kobertura i nga ku cheletela misava loko miya hi nga cheletela dubu leliya a misava leyi hi kumako laya ndzeni a ku cheletela misava hikusa a ni leti ya teka kumbe xinhongana kumbe xikon'wana leswiya se hi endla u nga ku yo hlakulanyana leswaku a dubu leliya li ta kumeka li patsana ni misava li hantla li kota ku va li tirha. Se loko hi chelele ya dubu hi gama se hi rega hi nkama wun'wanyana timbewu ta hina leti ti nga tshuka ti dyiwa ti landzeleliwa hi swa ku fana ni swidodwana. Se loko ti landzeleliwa hi swa ku fana ni swidodwana kumbe mavabyi nakona hi nga hantleni hi tsutsumela hala ka makimi ku hikwalaho ka ku va a timbewu leti ti byaliwa kaya. Se loko ti byaliwa kaya tihuku ta handza layana hi ta dlaya tihuku ta vanhu na vatsongwana hi nkama wun'wanyana va nga tshuka va hundza va khaya kamba hi ta dlaya vatsongwana. Hi nga tshuki hi chela amakini ku loko swi endla a timbewu ta hina hi vona leswaku ti ngheneliwa hi swidodwana ti ngheneliwa hi swa ku jetetela a timbewu ta hina letiyana kumbe masalada ya hina kumbe makhofu ya hina hi nga kandza kumbe a xinyalana loko kandza a unkilo ya xinyalana a unkilo ya xinyalana i ekivhalera a 20 litru wa mati a 20 litru wa mati yo kandza xinyalana se hi teka 20 litru wa mati hi hluta leswaku ntsutsu hinkwawo lowa wa xinyalana lowa wu sala laya se hi tsika mati lawo xipimo xa siku la lin'we. Loko se hi tsikile xipimo xa siku la lin'we hi gama hi chelanyana a gotanyana la sabao se hi teka xa ku vuthela hi xona kumbe loko hi nga na xa ku vuthela hi nga teka kumbe makamba hi hlwanyetela hi wona lomuyaka timbewu ta hina. Loko hi nga na xinyalana hi nga tirhisa leswiya ku ni leswi va swi thyaka swa ku i margos naswona hi nga endla hi mpimo lo wa wun'we a unkilo liya ekivhalera a 20 litru wa mati se hi kandza hi gama hi hluta ka mati lawa ya 20 litru se hi swi tshika hi xipimo xa siku. Loko se hi swi tshikile hi xipimo xa siku hi hlwanyela lomuyaka timbewu ta hina leswaku swidodwana swi tafa. Loko hi nga na margoza hi nga tirhisa kambe a sohori hi nga tirhisa a makamba ya midlulameti i swinyingi leswi hi nga swi tirhisaka ku va hi ti vhikela ka swidodwana leswi swi nga tshukaka swi wona a timbewu ta hina. Khalimambu ni ku hlaya leswaku leswi hinkwaswo leswi hlayeke laha swi endlisiwa xitano nambi hi nkama wa wuxika swo swi nga nkama wa wuxika ni dare example makofu hikusa makofu ma wortikula hi ku hlawahlawa ka wona ma byaliwa hi nkama wa vuxika. Se hi nkama wa malanga ku byaliwa mintsumbula, ku byaliwa makukurbitaceas, makurbitaceas i mapipinu komu leli li chiwaka a salada do verão, i mapipinu, makhalavatla, matobo, makwembe na swin'wanyana leswi hi nga byala hi nkama wa ximumu na mavele na timbaweni ni swin'wanyana ni swin'wanyana. Se loko ku fika nkama wa ximumu kambe hi lava ku byala swo a timbewu leti ta mavele, mintsumbula, mihlata, makukurbitasia a maendlela na wona hi wolawo ya man'we ni khensile.
0: Mazitu ya lisima ku one hi swantsaka ku va hi tlhela hi ku bandleve muyingiseti wa ku swantsweka mayelano ni vutivisi bya mahadubu lani tanihi ku hlaya kwake swi nga ni lisima ku va hi tolovela ku tivisa a maendlela manene a nga ku kala hi nga tivisi mahadubu ya ku xava hikusa wone ma nga beka mhangwini a vutomi byebyo. Hi tolovela ku tirhisa a switrumi ni swin'wana hi bindzula swakudya ina kambe na hi nga beki mhangwini a vutomi. Ku byala makhofu, tinyangana, mbowa, alfas, ximati, tinyala, sinora ni swin'wana swa masimu swi nga ku na byalisela makumele ya swakudya na hi mali ya le hansi nakone u nga ha kota a ku va u kuma vutlhari bya ku xavisela vanghana ni tinxaka hambi hi vo vayakelani a ku va hi mali leyo u kuma ndlela ya ku xava swin'wana swivilelo swa lani kaya u nga yangula swivilelo swa xikola swa vatsongwana u yangula ta vudahu ni swin'wana leswi kombelaka a swi malana. Leswi hi ku bekiseliki namuntlha muyingiseti wa ku swantsweka swa dzingana hi ta nyoxa hi ku yingela leswaku nongoloko lowu wu ku pfuni swinene a ku va u kota ku yantswisa madela emutini wakho ni ku va u kumanyana a maendlela ya ku kuma swimalana. Hi amukela ku lelela ka Victoria Sithoi na Tomas Buruma lava bekisiki a nongoloko lowu ku etlhasa lani u tlhasiki ku wena hi tindlela letinene ta vuyingiseti. Yana mahlweni longoloka na Emissor Provincial de Maputo.
2: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tiveka ta makumele ya vutomi byinene hikwala ka madela. Dana hi ndlela yinene ku kota.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Uma hora, Moçambique. Isso é mais velho. Mentiro. E a Xenga Champonza chama mentiro. E a Rina. A emissora provincial de Maputo e Katsaku Chitichinar, Maputo Gaza na Yamban. Na isso é mais velho que o Chivela 27 de Nenem. É como é isso hoje. Não conheço minha história. Como é que Chita na Xanga. A cuba é a tua a chitana chamou a anhe o ali cambuga cama caneta lui anga cula cumbe cuti unja cumbe cundrega higejo a cuba engata tele. Aí, Nico.
2: Chita na Xanga. O fakazi da matimu ya vutomi byanga. Xikan'we inga cinca mahanyelo. Chita na Xanga. Nongonoko wa Radio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Kaga. Ile ka nongonoko Chita na Xanga. Kasi ke na wena unga swi kota ku va u hi phela Chita na Xanga. Hikuva u hi tsalela ke kola Radio Moçambique kumbe ko ku va u hi endzela wa ta hlaya u n'wi minini swi hitana leswi swi humelele ka vuton'wini byanga swi nga kotaka ku va swi pfuna lava ku tala langusi haleno hina mamana Olinda mamana Olinda Khosa i mutshami wa le ka mbuva kambe na abeleki wa amanjakazi ka matshinyana mamana Olinda a hi hlayela xihitana lexi xi humeleliki vuton'wini byakwe kusukela vunghwanyanini ku va namuhla a za a tiva ku va a li mudyimi a tilondzovotela leswi a swi tivaka hi mavoko yakwe hi ku hambana ni vutomi bya masikwana lawa xihitana xanga modernisa sound he a hi yeni ni ka mbuva hi ya kuma mazito ni xihitana xa mamana Olinda ku va hi nga tinanekela ku va hi hemba matimika Thomas Buruma na Tali Yuli Bombo va n'wi losa va nge hoyohoyo ka nongonoko wa namuhla xihitana xanga
3: pele n'wana Emilia wa mavani wa xanitse mulangu ndzeni ka mutri ya yena kwatsandzinaka hala na hala a lalekela xa ku tlula tiko n'wana Emilia wa mavani wa xanitse mulangu ndzeni ka mutri ya yena.
4: Ke va manjakazi ka kumbani va hlaka swa ku matshinyana ni bele ke va manjakazi ka kumbani ka matshinyana
5: n'wanina wa ku huma a manjakazi ka matshinyana mi mani
4: Olinda Alfe Khosa a vito ra mina
2: Xita na Xanga
4: na ni kule ku vava mina ni kule manjakazi mazeni kule kuvana yokusa anikule na nina baba aliwa kuva akazata anga shipumeleli leswaku hi famba hikanga hikuva hikola tinjava ta unwanyana maja anga hipumeleli a hipumeleli leswaku loko nixa hi teka swikomu masimuni amasimwini akusungula a hi pfuxa hi dyiwa zora na yi nga se yimba hi khoma tihomu hi ya ku rimeni hi tihomu hi suka ku rimeni ka tihomu a ndzima leyi a yi pandziwaku yi rimiwa hi tihomu a tlhelo hi nawu era doze pasi hi ku ya na mayiseji hi ku leha hi doze pasi yindliya a simuliya ya ndzima liya ali tlhelo ku yima wun'we tlhelo ku yima wun'we mara hi seketela swifaki masin'wini ni timanga se vhela hi va hi vhela hi kumbiwa swa leswi se loko hi suka ka leswo ka nkama lowu se hi nga tisa kula dya hi tivanyana se hi sungula ku byisa tihu ntamu ni xikolo xa labizeri ni xipuma le a ka kutsongo ni kuma ngopfu xa vurimi ni ku byisa xa ku byisa na xitivi byise ngopfu tihomu ta bava ku va va ni tlhambi wa tihomu se byisa tihomu letiya hi kula na hi kulela tihomini a ku wasati xikolo xa wasati i xikomu xikolo dyondzisi vavanuna a ku xikolo xa wasati xikomu se vhela hi tiva xo xikomu ni swoxa ni tivaka xo xikomu se ni kule usiwanini hi ntamu hikusa a ni swi tivanga leswaku ku ni ku a xingombela hi kinile maja ho baleka hi lata machurhi lomu tindlwini lomu hi veka mimisi hi ku i minenge mbonyela mbalo na hi ya xingombeleni a ku cineli hi ya hi ya cina hi ta kula hi tiva ku kina xingomani kina xingomani maxi swa xingomani se a yi nga ha baleki kusa hali vakulu a yi nga ha baleki se ali nawu wa tiko hi kina xingomani se hi tata kula hi tiva ku rima ni swoswi hi va ku rima mina ni nge hlayi leswaku na swi tiva swa swinyingi swa wun'wanyana ni tive ngopfu kwala ka ku byisa ni xikomu sa swi ve swilo leswi ni nga kulaka swona a hi leswo
5: a ku va n'wi byisa tihomu na mi le van'wanyana swi yencise ku yini dyondza yini ka swona na mi ni byisile tihomu lomu kafenyana lomu fayele kone u nyan'wa masi njhaninjhani swi njhani ku va u le n'wanyana wenja leswo
4: a wo hi tlharihisa para hi tiva hi ta tikota leswi a le xikolo xin'wanyana o va xikolo xa yena mazali xikolo xin'wana nga hi dyondzisa ya kusa leswiya a hi vekela swaku hi ta tikota hi nga titsandzi se ku fana ni sweswi ni humile phela manjakasi ni lomu ka tiko leyi loko a nga ni dyondzisanga i na ndakwi swi tlhela swi ni dyondzisa ni wufuyi hi ku a loko ni ngo kuma wa ku a matimba ya ku va ni kuma homu ni nga swi tiva leswaku para ni yi fuya yi za yi kula ni nga yincisa ku yini ni nga yenca yini se leswo papayi wa hina a hi endlela leswo hikuva a tshembe ngopfu vavanuna swa ku xikolo a xi yika vavanuna lexi xa labizeri hina vavasati hi xi pfumela hikusa a hi hanyi ngopfu ka xa xikomu xa ku tihanyisa
5: a ku va u fananisa a vun'wanyana bya namuhla ni lebyi bya tolo u nga kuma ku hambana ka swone kumbe swa fana nyana
4: a ku hambana kukulu a ku hambana ku kona ka kukulu swinene hi ku sa van'wanyana va swoswi nombo o va n'wana wa wena u nga na yela ndzeni ka muti a wa ha muyanguli hi nchumu a wa ha muyanguli hi nchumu xa nga hi leswi hina hi nga kulisa swona nambi ntukulu wa mina ngo tswaliwa hi n'wananga ni tshama naye loko ni ngo mpfuxa ni ku n'wananga hi tirhezora a hi fambi kumbe no va ni tihomu paraya gejweni Awa tsongwa ni shosha. Ambe homa nga iti yele para kui jisa ambe yo ama simwini. Ay jisa isusa ama simwini. Nga shutivi shokunda yu jisa indela yi. E futi ambe matirelo. Ni manyelo. Male kule shine ni lawe nga anisa shona yi. Ikuwa hina. Ya anyile na iti mashubo choka papa yi vayi. Neni wa mamani vayi. Nakula awo idonzisa. Iyingi sata kujeliwa. Masi shosu la wanga tosu. Hambo wa mkulu papa yi, uwa mkuma na olova ni nina wa ye. Ufuko unge nange mwana angale susi ya nchaka ishona. Ali, sa, ankama, vali sita otra pasata. Ashona le sasu wanu sitiwa kusaka yi. Sasu konta le suku wanu maluku. Kula yi, naka ankama inga anye kaona ya anye kwaze kusa. Ya anye na etuwa kujeliwa, ya anye na etuwa kuyanguliwa, ya anye na etuwa kudonzi siyo. Sele suwa ngayi donzi sasuna nishuona mine kamine. Na swili swikulu kuva swini tirhelile ni swoswi swa ha ni tirhela
5: swa ku tizela hi muhlomuni kusa namboso hambiloko wo va kuma vhela wo van'wanyana u ku famba u ya lusa homu ku zanga yena a yi tsutsuma homu mathongoni ya ku va yi li yona yi n'wi xiximaka nga vantswini swi phazamaka kola
4: i ta va ku yala ku dyondzisiwa hikuva a swi kuma mina loko ni mu dyondzisa a swi kondza swa ku mina ni yena xibocho le ka mina ja a va ha li kusuhani na swona swa ku va va tshinekela ku lava ku tiva leswa ka mina ku ve mine ni mfuyi ni swo swi na fuyi mina no kala homu majinguluve mbuti pfundla patu huku ni na swona ja leswiya swi ni tirhelaku leswiya ni ximaka ni ximahela leswaku mina swi ni tirhela swi tlhela swi tirhela na vona se yena a nga swi tivi swa ku leswi ni mu dyondzisaka u mundzuku la yena mundzuku swi ta mu tirhela swi sukela laha
5: hi swona mama a tivi kumbe mayingisata a mintirho ya radio Mozambique
4: kama wa kona na nini radio a ni swi yingisata futi a ni swi rhandza ngopfu maxi swoswi se ni wo mfumo u nga veka leswaku a swilo hi ta swi vona hi matihlo leswi swi endlekaka laha misaveni va ku hi ta swi vona hi matihlo nga le hi ku swi twa se hi talelela ku swi vona hi matihlo laha a laya ka ku swi twa a ha talelanga kona hi talelelaka ku hi ta swi vona hi matihlo leswi ni yangulaka leswi a ni ta ti wona ka nkama wun'wanyana na ni khanela se hi talele ngopfu ka ku swi vona hi matihlo se a ha na matimba ke hikusa loko a li ni ni matimba a ni ta swi kota ku leswi ni swi rhandzaka mina ni ti xavela xa ku xikutara para mina ni ta phela ku swi twa se leswi ngo va vana va ku loko u lava ku swi vona wona leswi tshamaka leswi a na ha tirhi ku rhandza ka mina maji na swi rhandza ku swi twa
5: n'wite mukine ngoma n'wi ya nga bayeleni kambe loko ho dya wu ku chayela vunanga bya vukazi ku ni swo swingomana swa chayiwa phela ka radio u nga kina
4: a ni nge kini hi ku mina nga ya ha li kona swa ha fambelani kambe loko va chaya u swi twa u hambi ku ngunyuta hi masenge kwala ni ngunyuta ni kuta na ngunyuta ku se swilo leswi swi nga nyameni na ngunyuta wo masenge ni kutani na sweswi ni nga tshama ka xitshama kumbe nhloko ku ni kuta leswaku u ta swona swaku nambi wena u nga kula swona swaku leswiya swa munyoxisi o tsandzeka hiku se matimba mali kona
6: xita na xanga
7: Yolan! Yolan! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma! Açma!

0: Hinga kale hinga kuvitisa nga swaku kaze kambe na wona vala swaku ya ku tlhasi vara dimsambike namuhla njaku vasiyela njaku vabyela ubyela tiku leti dza ka mbuva leti anga va kuwani mazwita anga vantswini
1: marito ani na wona ni na wona ko laka ku swo swi nga ngheneliwa hi mati a hi tiyisa le hi fana ni wa malembe man'wana ma nghena hi tiyisa la hi ta ku wona swa ku ku hanya hi kwini loko hi tiyisela hikusa a ku tiyisela ko ku hi nyimela swa ku kumbe ma ta famba mati hi ta ringisela hi tlhela hi pfuxa timbewu to tiya hi nga hali na tona hambileswaku vhela yona mbewu a yi kona a hi yi kumi kambe a hi tiyiseleni swi ta za swi lulama a nga kona luya wa ku songa muti wa yena hi wusiwana a hi songi mimiti hi wusiwana wusiwana li kona kambe hi wugama loko hi tiyisela hi ta li heta loko ha hanya hi ni mavoko a xikwembu leswi hi tshamaka leswi na byi xana hi khongota byi pela hi khongota xi ta xikisa mianakanyo ya xona lexi nga fele ku hi pfuna hi yona khani mama
2: xita na xanga

0: Namuhla swa hi kone mayo swa ku juka u fihla juzi laha ya u finengeta juzi u famba. Hikusani ku biwa va ha chavi. Wo suka njhe ku mtshanti na va u va khalta na va tshama kona. U ta ka yangu laha mani. Oh, ximanje manje. Hi thoyi nga pheri ya hlola nongonoko wa namuhla u yima kona. Tata.
1: Xitana xanga.

0: A swi nge maheki ku va u hanya nxaniso laha misaveni li nga li kona siku la ku va u kuke nyunyana matinyo u hleka hi ku tsaka. A swi nge maheki. Lin'wana la masiku mavabyi, lin'wana la masiku xanisa, lin'wana la masiku vusweti leri u hanyaka ka lona ku ta ve ni ndlela ya ku va u li jika wa hambana na lona u tlhela u tihlamula ku yu hi mina lweyi loma ni le kona swa ku ni nga fika laha hi mana a swi bala na wo ti vutisa leswi wena wece lin'wana la masiku u vulavula wena wece u tlhela u tihleka u tlhela u rila wena wece hikuva u nga vona ku luzekeriwa hi tinxaka u luzekeriwa hi bava u luzekeriwa hi mamani u luzekeriwa swi humelela swa ku talatala phela u hamba tikonto ku ya a xikwembu devi ni ku va kona a xi kona kambe tiva leswaku ku tiyisela i nchumu xa lisini ku lehisa mbilu swi ni lisini a hi kumeni a nongonoko wa swihundla swa matirhela hikuva hi na 1:30 minutes.
1: Nosilemoyingiseti wa xitichi swinharhu Maputo Gaza ni Nyembani ka ntirho ya xihundla xa nyamuntlha hi ta wa hi bula na mamani Amelia Serge va nga ta hi hlamusela hi ntirho lowa mahaku a hofisina.
2: Amelia Serge nyacha tswalela xa lomi Nyembani district ya Janga a loko gixa ndzi na ntirho lowu ndzi tirhaka kona hofisina ndzi na ni maproduct ya mina laha ni xavisaku vona a hofisina ndzi tirha ku pintara endown leswi ndzi xavisaku akahema alu tempilo leswi ndzi pindela a mimovha mobilia ni a mapoltawn hinkwaswo ndza pindela a swi vevuki mabya pramina bya dara ku va ndzi swi tirha leswi
1: se loko u tolile hi hofisina ku chikela wanuna a lava ku pintara kumbe hi movha va ku a ta pintara mamani wa vhumela kumbe ra ndzi nga hi ku pimisa leswaku wansati a nga pintara
2: va kona va nga ni duvida defeldade mas endown price swa duvida ya ku hi tirha ni un'wanyana wanuna porque para nga humi tipo não satisfeito.
1: Mhm. Mas se loko a huma huma na tsakile.
2: Watsaka. Tsika bonga. Anga mina ndzi nga sungula ku ya nghena para ndzi gondzela ntelo wa pintura lowa mestre a sungule ku ala a ku ndzi ni tswali wani se tirhisana ni wansati a endla purisima leya a ku tirha 20 wa vavanuna xa ku andzele majentan'wi hi insistira mina na mamani ko va yena a vhumela enta wa kumeka mun'wi wa mestre a nga mi pfunetela ku pfuna mina ku va u tila ni wasati enta hi byeleswo a vhumela
1: se nyamuntlha loko a ku wona a wu layi
2: wa tsaka a ri ni n'wanana wa yena
1: se a lavo tirhaku na vo vavanuna a va na wo ku xanisa kumbe wo ku xandza va hi wansati xitsongo ni xitsongo va rhumetela yena a ku na ku
2: nada i vanhu va bon
1: ku u mahisa kwini ka siku u ya va nyisa xikhati xa ku tendela vanana ni ku tsutsuma le hofisina u ya phinda moko
2: ndzi siya xikhatinyana xa ku ndzi suka a ka yena ndzi karhi ndzi bikile ndzi majontlhe ndhawu ndzi ya kombela ndhawu ndzi veka vanana majaha ndzi ya tirha entawu ndzi wuya kambe hi nkama ndzi ya teka vanana va uya
1: lowu la ku swa ku ni xikhati xa ku hlakana ni vanana ni xikhati xa ku amahandiri wa ku pinda
2: hi jona
1: ntirho lowu wa ku penda wa vevu
2: a wu vevukanga ndzi ya tshuka ndzi pendwa a mikhukhwa va lavaka ku va va pindariwa mikhukhwa ya vona hi compressor
1: se a ku na leswaku ku tshuka ku la ku u khwela ka ndhawu u ta kuma u kukumela ku laka ku penda laha pindawu lawula ngopfu hilaka mikhukhwa ka tshuka u la ku khwela kasi kukumela le henhla u chava ku tshuka wo tibayisa kota wansati
2: a masungula ndzi karhi ndzi chava maxidepo xijaha ndza ha chavi ku khwela ahenhla
1: ni malembe ma ngaki na mahandzelo lowu
2: dexe wa wona
1: a ka dexe wa malembe lawa a wu zanga u pimise ku tlhelela ndzhaku ku leswi na swi tshika leswi ndza tindlela tipanela le kaya
2: nad a ndzi pimisanga leswi hikuva ndza swi rhandza ngopfu ku mahandzelo lowu hi wa ndzi tsakisa hi ku loko mina ndzi tirha antelo lowu ndzi tirha ni vavanuna mina ndzi rhandza ngopfu vukutela ni vavana hi kona. Vavanuna va na makufisa va soft loko u tirha na vona. Entao mina ndza preferela ku va ndzi tshama ofisina.
3: Hina vavasati. Lebyi vulaka leswaku hina vavasati a hi na ku zwanana.
2: A hi zwanani porke ka mininyana kama ndzi nga ha gondzela a ti la ta nghena munhu wa mosa lahaya ra ku tirha hi tirha xikan'we. Ma kona masiku ya ku a hi nga angulani, kona masiku ya ku hi wa angulana jam por isso ndzi prefere ku tirha na vavanuna hikuva vavanuna na hambi vo ku rhuka vo swi 2 minutes ja mo bula mo hleka mo yini hinkwanto wasati na byi hambanile loko a chikela a munhu wa wasati munhu ta da xivezi a nga vulavuli na mina a vulavula na mexi entan'we lahaya a nga ta swi twela ku mana ya ku a ya tirha lahaya porke a mayelo ya da xivezi lomu ku ndzi fambaka ndzi penda mamobili ya meza swa ku yiniyini a magwaldafati ya madera lomungwini loko ndzi ya kuma wasati a hi twanana maxi loko ndzi kuma nuna wa yena hi ta twanana ndzi tlhela ndzi penda ndzi tlhela ndzi huma na hi tsakile maxi loko ku ri wasati a wumiliyara an'wanyana wasati a ni wasati a ndzi la ndzi kuva ndzi tirhisana na wo loyi a nga humesa idea primera idea ya ku va ndzi nghena ofisini hi papayi magezi swi ndzi lava ku mawula ka hina vavasati hileswaku hina hi khomana hi ve hi rhandzana hi ta kula maxi loko va hina hi umiliyara umiliyara n'wana wasati u dixipurezela n'wana wasati a hi nga ta kula hi ta ya mahlweni hi dixipurezeriwa hi vanhu sempre hi tshama hansi ento hi fanele ku ve hina vavasati hi sungula hi hina vavasati xisati xa hina hi va hi rhandzana leswaku hina hi kasi hi ta kota ku kula hi tirha ni mintirho leyi vavanuna va tirhaka
3: basi mwengiseti hi ndlela leyi hi gemeta mabula hina yi nyamuntlha laha hi nga bula na mamani na meda serge laha hi nga ve hi bula hi timhaka ta xihundla xa matirhela
0: hi sweswo a ku na ntirho wa ku lowu wa wanuna lowu wa wansati swi kona leswi hinkwaswo swa tirhiwa la hinkwaswo tsakile wena mama umarana 35 minutes hawu sakatuni ku na umakono hei yimbo yi tshuku yi ku na ni lido a teyini langa funda na wena wanhu vakokwana va ta ku fundisa va gwexa ku va loya vakokwana na va hi fundisi tindzini ta vona loko loko hi kula hi kula ni vutlhari la vona u ta ku va loya loko va loya u nga ta funda nchumu va ta ku fundzisa ku ku loya ku hambi ku ku loya u to kombela ku va ku fundisa.

0: Sutil. E 2 horas. A Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Inganaka, nzimana ya mabulu. Mabulu ka wona hi kongoma kuku ya ka a mindyangu ya hina. Mabulu ka wona hi kongoma ku pfuxeta leswi onhekaka lomu mindyangwini ya hina. Namuntlha a hi na nhlokomhaka ya ku karhata ngopfu swinene. Hi lava ku tiva leswaku swa koteka ku va kumbe swa koteka ku va wansati a xurha nyimba. A xurha nyimba. Kambe a nga swi tivi swa ku a nyimba leyi i ya mani. Swa koteka. Loko swi koteka. Swi endlisa ku yini? Kumbe hi loko swi tini? Hi loko swi ku yini? Ku wansati a xurha nyimba a gama a nga swi tivi swa ku a nyimba leyi i ya nani. Hi loko swi ku yini? Bibele, coloca 82 310 57 51. Ka komba ku va ni muyingiseti leyi qongeni. Muyingiseti lexi a swi temukile. Sindzisa 82 310 57 51. A hi veki ndzelekano hi katsa switichi swinharhu swa dzongeni ka tiko, Maputo, Gaza na Inyembani. Hi beli le ku nga la hina 82 310 57 51. Wansati a xurha nyimba a nga mu tivi n'wini. Swa koteka, swa humelela, swi humelela loko swi ku yini? Halo? Lexili, yehlisa mpfumelo wa xikhoma moya ta kumana.
2: Lixile, baba.
0: Lixile, lixile.
2: Ni kona mina ni boha ni kontra ni December.
0: Ya ku biha le.
2: A swi hari. No nghenela ku pfuxela.
0: Jo.
2: Ni ku va ta nghena van'wani va veka ma.